He touched me, said,

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga donay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
5: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maujud, magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imuang metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa kan neurons og sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
4: Usto, iya nang gisilhigan Dok Ramil, gisilhigan sa D3 Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
4: Ayay!
5: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga pusti diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
4: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
5: Correct. Mao na'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud po ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Hey. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
4: Correct.
5: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol. Kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
4: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O, ako nasab si Doc Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayawg abusuhon.
2: Ditribayo.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Bye, maukini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang ditri ng may visio. Ang visio ng may ditri. Apalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
7: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam niyan mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4 e medya itong kulup. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
8: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan lite. Tara na, mag DTX products na.
9: Ako po ay Helen Jurico, nagamit ako ito nga ditribayo kay maupetong akong lawas, maupetong akong katurong amo ito maganta akong lawas. Kung pwede probar iluat niyo iton nga product nga ditribayo.
10: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto. Ang DGX 500. Ang may pinakamataas na antioxidants. Na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gitang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up, tigam niya mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 na aga, tugtub alas 4, e medya itong kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtub alas 3 ang kulog. Pagdangwit kay ini in first come and first serve basis, libre nga check-up. Han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
3: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matry itong mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.

0: kinahang lan mag-exercise jud ka.
1: Mm.
0: Kay kung hinay dagway ang blood flow, Sir GP, naa jud tsansa nga magbara ni.
1: Siyempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
0: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
1: Correct.
0: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
1: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid.
0: Mm.
1: Another one is ferulic acid.
0: Mm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Correct.
0: Tungod sa gallic acid nga naa sa ditribayo, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag.
1: Mm.
0: Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og ditribayo.
1: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mo pundo. Hipuson jud ni siya ni ditribayo.
0: Mm.
1: Padaghano ni ditribayo ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL.
0: Mm.
1: Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
2: D3Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
0: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Tribayo,
1: tungod
0: sa iyang gallic acid.
1: Correct.
0: Kung plain lang nga ditri ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
1: Oo.
0: Pero kung ditribayo, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
1: Correct.
0: Nga mo ay mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-ditribayo na. The gallic acid nga makita sa ditribayo.
1: So unsa man, ang gibuhat ni ditribayo batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
0: Yes.
1: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow.
0: Mm.
1: Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Mel, si ditribayo padaghanon niya ang imong HDL level. Mm.
0: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa ditribayo. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells.
1: Correct.
0: Ang nakandindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic o lauric acid.
1: Mm.
0: Si gallic acid mo-endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og ditribayo. Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
1: Oh.
0: Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy. Sa ato pa, dili kadali matigulang.
1: Ay, kanin...
0: Ang 10 years na lang unta, tabanga niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
1: Mm. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
0: Mo'y rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo. Overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
1: Dapat na dito mag-upgrade sa D3Bio Overplane D3. Wa na po tayo igong oras, Doc, o si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tadyod kayong akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay ng inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
3: D3Bio.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor Sampilar Capis.
7: lagi doyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa

0: Bebex ko Bimex. Manamit gilman pag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bago nga schedule, hanlibre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 itong kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Pagdagwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng DTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikadua, ini at mata. Akong mabati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
7: Han istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay kinimo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: DTX 500 mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang, tungod premix ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
17: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako nasab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Yes.
6: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
5: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
6: Mojo nakanindot anang o nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
5: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
6: Wow.
5: Kung ikaw gisubawan, giubo,
6: may trangkaso,
5: may plima, walay undang paghilanat, on and off,
6: yes,
5: trangkaso na na.
6: Inom nag D3 Bio.
5: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
6: Nya, naakay hipabi, napukay hipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung naakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po ni patyon sa D3 Bio.
5: Very effective.
6: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
5: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
6: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin, naa na tanan sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio, gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
6: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
5: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga ay basin virus ni, basin bacteria ni. Kay man wala sila kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. Og kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
6: Wala gyud. So muna na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
5: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin na nasa breast milk in the form of lauric acid.
6: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
5: Very safe.
6: O dili mamatay ang mga good bacteria.
5: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
6: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
5: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
6: correct,
5: imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
6: Mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard may police station pa jud.
5: Kana.
6: Pero complain dito ra ka.
5: Awa ra.
6: Police station ra imo ha.
5: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bayo.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kun inon, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
8: DTX 500 Health Health Alert!
9: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at ng Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang ating programang Health Alert para magbibigay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan at laging nagpapaalala. Para ma-achieve ang optimum health, kailangan natin ng proteksyon sa mga selula. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga selula laban sa oxidative stress. At lalong-lalo po makaibigan, sa araw na ito, live din tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, makaibigan. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyong pangkalusugan araw-araw. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang bisyo na hindi lang ang humihit-hit ang naaapektuhan o ang gumagamit nito ang naapektuhan, kasama pa ang mga nakalanghap lang sa usok nito, ang paninigarilyo. Isang bisyo na addictive at destructive sa mga selula. Every year, umaabot sa 110,000 ka mga Pilipino ang namamatay sa karamdaman dahil sa paninigarilyo. At 21% sa mga namamatay ay ang mga kalalakihan na Pilipino dahil sa tabako. At ang iba sa mga ito ay nakuha nila by second-hand smoking. Nakalanghap lang ng usok sa katabi na nanigarilyo at hindi naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang usok ng sigarilyo ay may taglay na 4,000 plus na mga identified ingredients. Kasama na dyan ang nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxide, hydrogen cyanide, trace metals, at marami pang carcinogenic compounds. Hindi basta-basta ito na mga toxic chemicals ang makukuha mo sa sigarilyo. Kaya kung kailangan natin ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil sa antioxidant na taglay nito na lumalaban sa free radicals, lalong-lalo na kapag marami kang bisyo, mas kailangan mo ito kapag naninigarilyo ka or may mga kasamahan ka na naninigarilyo. Ito ang tinatawag na second-hand smoking, lalo na kapag kasama mo pa sa bahay mo ang naninigarilyo, lalong-lalo na ang asawa mo. Ang usok kasi na binubugan ng naninigarilyo, may taglay ito na arsenic, polonium 21, lead, bensin, at formaldehyde. Ang tanong, kumakain ka ba ng prutas at gulay? Yan ang dahilan bakit nagkakasakit dahil hindi tayo mahilig kumain sa mga pagkain na mataas ang antioxidant at lagi pa tayong exposed sa mga toxin gaya ng usok ng sigarilyo. Na kapag kulang tayo sa antioxidant, mas madaling masira ang ating mga selula dahil sa oxidative stress galing sa free radicals sa usok ng sigarilyo. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, lalo na kapag inuubo ka na at laging nai-expose sa usok ng sigarilyo.
10: DTX 500.
11: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
10: Umawi ka na lang
11: sa DTX 500.
10: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
11: pang laban sa mga free radicals
10: na nagdudulot ng sakit
11: at pagkasira ng katawan.
10: Mag-DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika.
10: Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
9: Kung hindi ka nakakainom ng DTX 500 at Mighty C at regularly, nakakalanghap ka ng usok ng sigarilyo. Kaya kung naninigarilyo ang isa sa iyong kasama o kakilala sa bahay o trabaho, pagsabihan mo talaga sila na kapag naninigarilyo, doon sa hindi mataong lugar. Dahil according sa naitala ng CDC, Centers for Disease Control, secondhand smoke kill more than 42,000 non-smoker bawat taon. Pero hindi pa huli ang lahat. Araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ang unti-unting nagre-repair sa mga damage dala ng secondhand smoking sa iyong mga selula at ang pumoprotekta sa cells sa dagdag na pinsala dulot ng usok ng sigarilyo. At sa dagdag pa na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang usok ng sigarilyo ay may maraming metal including aluminum, cadmium, copper, lead, mercury at nickel. At ayon sa pag-aaral, ito ang mga metals ang actively involved sa oxidation sa cellular proteins na nagre-resulta sa structural damage ng endothelium. Ang endothelium ang isa sa manipis na membrane na nakakonekta sa loob ng puso at blood vessels. Kaya pati ang puso, kapag kulang tayo sa antioxidant at lagi kang nakakalanghap ng usok ng sigarilyo at naninigarilyo ka, pwedeng maapektuhan ang puso. Kaya mas kailangan nating naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang lumalaban sa oxidation dahil sa free radicals galing sa mga bisyo at pollution. DTX 500 Herbal Capsule. Kaya protektahan ang selula laban sa free radicals na nakapalibot sa atin. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
10: DTX 500.
11: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
10: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
11: Baka kulang ka sa antioxidant.
10: Mag-DTX 500 ka
11: para hindi maging sakitin
10: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
11: DTX 500. Araw-araw.
10: Bibili sa mga butika.
11: DTX 500.
14: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500.
11: Bibili sa mga butika.
10: DTX 500.
13: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata.
10: Mighty C, araw-araw,
13: mabibili sa mga butika.
10: Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
15: DTX 500 Health Alert.
9: Ang endothelial cells ang nagre-release ng mga substance na nagkukontrol sa relaxation at contraction ng heart. At ito din ang nagre-release ng enzymes na nagkukontrol ng blood clotting, immune function, at platelet. Kaya napaka-importante ang role ng endothelial cells. At pwede itong masira dahil sa secondhand smoking. Kaya dapat naka-DTX 500 at Mighty C ka araw-araw para maiwasan ang pagkasira ng endothelial cell na nagresulta sa pagkakaroon ng sakit sa puso at iba pang problema.
15: DTX 500 Health Alert.
9: Actually, mas malaki ang risk sa secondhand smoking kaysa mga naninigarilyo. Dahil ang naninigarilyo, may filter pa yung hinihit-hit nilang usok, pero ang secondhand smoker, pure talaga na usok ang malalanghap mo. Halimbawa, sa bahay nyo may naninigarilyo, kapatid mo or ang iyong ama, maaga pa lang nakakalanghap ka na ng usok. Sakay ka pa ng jeep, ang katabi mo naninigarilyo din. Tapos papasok ka sa CR, amoy sigarilyo dahil katatapos lang manigarilyo ang nasundan mo. Ang usok ay naiiwan at nalalanghap ng ilong mo. Punta ka sa palengke, may naninigarilyo. Magkakape ka, maraming naninigarilyo. Meaning, halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compound galing sa usok ng sigarilyo. So dapat araw-araw uminom tayo ng proteksyon. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nagtataglay ng napakaraming benepisyo sa kalusugan. Hindi lang tayo pinoprotektahan sa pinsala dala ng usok ng sigarilyo. Ito din ay pumoprotekta sa mga source of pro-oxidant na sumisira sa mga selula. Hindi ka magkakadiabetes, maiwasan ang pagkasira ng atay, pagkasira ng kidney, gaganda ang balat at mababawasan ang mga wrinkles. At ang napaka-importante, hindi madadamage ang brain cells at hindi magkakakanser. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule na araw-araw. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, kape na mayaman sa antioxidant, pagising pa lang sa umaga, ang hihigupin mo ay mayaman na sa antioxidant na kape. Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, may taglay din ito na de-sugared sugar cane at ampalaya na may taglay na pinakamataas na antioxidant. Dinagdagan pa ng chia seeds at psyllium husk para malinis lagi ang katawan at gastrointestinal area. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Gawa sa de-sugared sugarcane extract. May ampalayang extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
15: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
17: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
18: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
17: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
18: Okay.
15: DTX 500.
17: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
19: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong inihinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
20: At sa Panginoon.
19: Una po ay sa Panginoon.
21: DTX 500.
22: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
21: DTX 500.
23: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
21: DTX 500.
23: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
21: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
9: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lagi nating pinapaalala na para hindi mapike, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado. Kasi marami ang pumipeke ngayon sa ating product online. Kaya siguraduhin na hindi peke ang mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Makabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na ha, sa Navarro Pharmacy, available po lahat ng ating mga product, makaibigan. Kaya puntahan na lang ang mga malalaking pharmacy at local pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Magandang pakinig sa mga nakaantabay at nanunood at nakikinig ngayon sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon natin na page. At the text line number has 0919-002-8117. At syempre pa, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit ba kailangan nating mag-Mighty C, alkaline vitamin C araw-araw? Upang maabot ang sapat na antas ng vitamin C na kailangan ng katawan. Araw-araw, kailangan ng isang tao na kumonsumo ng humigit kumulang 2 kilo na prutas na orange sa isang araw. Ngunit dahil sa uri ng ating pamumuhay, nahihirapan tayong maabot ang sapat na vitamin C na kailangan natin araw-araw. Marahil dahil tayo ay abala sa trabaho, malayo sa tirahan sa palengke, at hindi balanse ang diet, walang oras upang maghanda sa pagkain ng prutas, at hindi naman practical sa isang tao na kumain ng halos 2 kilo ng dalandan. Kaya sinusulong ng mga eksperto ang pagsuplemento ng vitamin C tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C upang masuportahan ang katawan ng sapat na vitamin C. Ang benepisyo ng pag-inom ng Mighty C, ito ay isang alkaline formula na hindi mahapdi sa tiyan. Kahit hindi ka pa kumakain, pwede mo itong inumin. At sa dagdag pa na pag-aral ng mga eksperto, ang alkaline vitamin C ay mas absorbable at mas matagal itong nananatili sa katawan. Kaya mas nakakatulong ng malaki upang mas mapabilis mapalakas ang ating resistensya. Maiwasan ang pagputok ng mga ugat at paglabo ng ating mga mata. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
21: Mighty C The Alkaline Vitamin C, ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika.
9: Mighty C Alkaline Vitamin C, available na rin sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na, kung kape naman na pang-detox ang iyong hinahanap. Uy, lalong-lalo na ha, sa mga constipated, once a week lang magdumi dahil napakahilig kumain ng tinapay, napakahilig kumain ng pandesal, itong mga walang fiber na pagkain, at mahilig sa mga ano, mga red meat, itong mga karne na meron na nga mataas na purine, wala pang fiber, na according sa pag-aral na ating mga eksperto, pag yan ang lagi mong kinakain, 72 hours pa yung i-digest ng katawan. Kaya nananatili ng matagal sa colon. Kaya mas maina makaibigan. Kaya mas maina makaibigan uminom ng Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman kasi ito sa fiber na makukuha sa chia seeds at lalong-lalo na sa psyllium husk na kapag nainom mo ito every morning or araw-araw, pinapalabas nito ang toxin sa colon para maiwasan ang bloating, gastrointestinal problem, GERD at lalong-lalo na ang ulcer. At ang kagandahan mga kaibigan, napakayaman ito sa antioxidants na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya na tumutulong protektahan ang ating mga selula. Kaya pagising pa lang sa umaga, simulan na ang araw sa detox at antioxidant coffee. Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
9: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Sa mga kabayan natin na gustong sumali sa ating programa, sasagutin na natin ang inyong mga katanungan. Kaya i-text lang sa ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing kay 782. Dok, ano po bang maganda gawin kapag laging sumasakit ang balakang, dok? Parang maputol ang balakang ko. Ano po kaya dahilan nito at ano ang dapat gawin? At ano po tama pag-inom DTX 500 Herbal Capsule? Pwede ko rin ba isabay ang Mighty C, dok, para matanggal ang pananakit? Actually, makaibigan, ito na symptoms ay sintomas ito ng panghihina ng kidney. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, pwedeng symptoms din ito sa pagkakaroon ng problema sa matres. Pero kung nararanasan mo na sige ka ng ihi sa gabi, tapos pag sakit ng balakang, bumababa ang pain papunta sa iyong hita, ang kailangan linisin ay ang iyong kidney. At ang mahirap sa ganitong problema, kahit iinom ka ng mga pain relievers, after effect ng pain relievers, bumabalik ang pain kapag hindi nalilinis ang kidney. Kaya kung mahilig ka sa maaalat, mahilig ka sa mga soft drinks, mahilig ka sa madugong isda at karne, bawasan mo muna at mas mainam. Maghanap ka na dyan ng pipino. Gadgarin na ang pipino o yadgarin. Kunin po ang pure katas. Ipiga sa malinis na tela. Inom ka ng 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na lagi pong sumasakit ang balakang dahil kailangang linisin ang kidney. Pero kung laging sumasakit ang balakang mo sa makababayan ha, tapos sinasabayan ng bleeding o abnormal menstruation, pain during menstruation, mas maganda magpa-ultrasound at mas mainam. Inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang super antioxidant at saka super anti-tumor properties na nandyan po makaibigan sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito yung naglilinis ng kidney. No, nagtatanggal po ng asid at tumutulong para maiwasan na matubuan ng bukol, especially ang matres ng mga kababaihan. Lagi nating inuulit-ulit no sa mga kababaihan na every menstruation merong pain. Uy. Every menstruation hindi maipinta ang muka. Every menstruation, makaibigan, lumalaki ang mga bukol nyo sa didi. Naku po, makaibigan, pag ganito na problem, iwas-iwas na kayo na ma-stress. Iwas na sa matatamis, mga poultry products at saka red meat. No? At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, subok na po ito, makaibigan. Visayas, Mindanao, and good news dito sa Luzon. Available na po ito at alam ko, matutulungan po ang inyong mga problem. Lalong-lalo na kapag bukol ang ating pag-uusapan. Take nyo lang po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At ang Mighty C, take mo lang 1 capsule 2 times a day. Sabayan po ng detox coffee every morning para mag-normalize ang bowel movement. Malinis po ang kidney area na siyang dahilan kung bakit nananakit ang balakang. Ang kagandahan ha, ng Mighty C Alkaline Vitamin C, kung tumaas na ang acid kaya sumasakit ang balakang, pababa sa hita, sa kasukasuhan, nililinis po ng Alkaline Vitamin C. So dapat sabay nyo talaga, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C mga kaibigan, kapag ganyan po ang nararamdaman na problema. At sa mga kabayan po natin na meron pong mga maintenance, especially maintenance sa diabetes, maintenance sa hypertension. O, diba, tinitake yan, mga after meal yan. Halos. O, dapat, inumin mo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal. Sabi lang iba, Dok, pwede ba inumin ang Mighty C before meal? Acid man yan? O, ano man yan? Ascorbic acid? Ang kagandahan, mga kaibigan, ng ating Mighty C, pwede mo siyang inumin ng before meal. Hindi mahapdi sa tiyan. Dahil, alkaline vitamin C po ito. Pwede mong i-take ha ng 30 minutes before meal. At magtataka ka na lang, especially sa mga matataas ang sugar, na kahit meron ng maintenance, ay mataas pa rin ang sugar. Kahit may maintenance, mataas pa rin ang blood pressure. Kahit nagmay maintenance, ang cholesterol hindi pa rin nag-normalize. Namamaga pa rin ang atay, ang puso. Sabayan nyo po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at mamamangha ka sa epekto ng superior antioxidant na makukuha makaibigan sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pero inyo makaibigan, sa tagal natin na pag-aaral about cause of disease at prevention, natuklasan natin ang pinakakailangan ng ating mga selula sa ating katawan. Ang ating katawan, binubuo ng mga selula. Dapat po nating alamin yan. Ang pinaka-proteksyon, pinakakailangan is antioxidant. Yan ang dahilan na ang Klinika di Alternativo Medicina gumawa talaga ng superior antioxidant capsule, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil nakita sa pag-aaral ang mapait na bahagi ng tubo na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant. Biruin niyo yan, makaibigan. Hindi mo yan makukuha sa 10 klaseng gulay at prutas. Hindi mo yan makukuha, makaibigan, sa 5 klaseng gulay at prutas na advice ng World Health Organization para makuha natin ang saktong nutrients, vitamins, and antioxidant. Kumain ka ng 5 klaseng prutas araw-araw, Oh, hindi nga tayo nakakain, 'di ba? Mahilig pa tayo sa mga processed foods. Pero pag naka DTX 500 herbal capsule ka at Mighty C, nasusuplayan ng sobrang antioxidant ng ating katawan. Nakapag ang antioxidant marami sa katawan, even cancer cell ay nagbibigti dahil hindi yan nabubuhay sa antioxidant body. And sa katawan na mayaman sa antioxidant. So, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, gawin mo ng regular supplement para regular na protektado ang ating katawan. Available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala ang pagtulog ng maaga, pagkain ng healthy na pagkain, tamang tubig mga kaibigan, at pag-iwas sa matatamis at pagkontrol sa mga matatamang pagkain ay isang kailangan para ma-maintain ang optimum health. At ang antioxidant ay kailangan para tayo ay laging protektado. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. God bless ating lahat mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
21: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar, at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
24: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko DTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua ni akmata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
25: Ang istorya ni Celestina Sipara, han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
21: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
27: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakin mo Mordica Charantia Compound, gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500, adlaw-adlaw.
21: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gito yun, magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man, kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang.

0: sa tabang sa DTX Beauty Show. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Show. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mga extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam ni mga pecha, Hulyo 20 at to Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtub alas 4:30 ng kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtub alas 3 ng kulog. Pagdagwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang taakong lawas. Maupit akong katurong amo ito, magaan taakong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DTX 500.
8: Para sa manusog na tayo.
6: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may pinakamataas na antioxidants.
6: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamanit sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: There's only

0: nandyan po, no, nasa tabi lang natin ang mga cause of diseases, na mga dahilan ng karamdaman, kaya kailangan natin ng protection. Problema kasi, makaibigan, itong mga free radicals ito, na ito, gumagapang ito sa ating katawan na hindi natin nakikita. Kaya kailangan natin ng panlaban, DTX 500 Herbal Capsule, ang antioxidant na pinakamataas na tutulungan kang labanan ang mga karamdaman na hindi po natin nakikita. At lalo na sa mga kabayan, ha, na hindi po natin nasagot, no? Sasagutin na lang po natin yan, text line, ang inyo pong mga katanungan. At God bless po sa ating lahat. At nawa po ang Panginoon tatulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
3: DTX Coffee Mix. Ang kape, sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!

0: Hair Goal. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung nikadua inyak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
1: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag pod dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Linical Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics, ang fortified ga probiotic. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong kasuking butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap at dunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itom sa panit at dunay papaya fruit extract na magahatag dyan exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
1: Extend Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mababasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
8: Clinica DioFresh. Available now.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa AK5 News FM, impunto alas 5.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga,

0: mga ka-K5, kumusta ka mga tanaan? Inautunta na kamo maupay kahimtang yan nga oras, maupay nga pag mata, malipayon nga aga, Domingo kita, yan ang adlaw. Julio 19 na kita mga ka-K5. Kami naghinaot, nga na kamo maupay kahimtang yan nga mga oras. Diri kay nagpipinira, may tungod hin, waray la kabalang kaagan. Ginhanglan magpiniraw nga ni may ada. Kumbaga may pulsanan, mapupulsan hiton pamilya. Ha? Pero nagpiniro kalahin waray la, labi na kung pagpinanlibak, di nga ni paghinubog mga ka-K5. At waray diri nga ha, mapupulsan hiton kay pamilya. Kumusta ito natin mga paraguma, natin mga parupangisda. Welcome, ito nato na taramdan balitang K5 sa umaga. Angaran nira ka K5 og Severa Sintri, ka K5 Kevin Susanna. Ako ito niyo, ikakaupo niya ng aga sa balitang K5 sa umaga, Sunday edition. Ako'y ka K5 Roger Tilana. At iprano gihapon kita nagmatayan na mga ka-K5 may tungod kay amin ito natin magiging na obligasyon na iyan na. Ano man, kumusta man ito niyo katurong? Baga ginuhuyam ka pa? Sige na, buhat na mga ka-K5. Buhat na kay para mapulsan hiton aton pamilya. Ito na ito na dinhi adlaw. Ani ba di dati, tikad na simbahan, simbaan ay maupay iton na pagtikang o pag-abri iton na adlaw nakakasimba. E baga magaan halawas. Ano man nga reliyon, ano man nga sikta, in mas maupay kuno it nakakaatender. It importante man ini, bisa nung nga reliyon, bisa nung nga sikta, kumbaga, nga tanan ini, tipakadto man ini, ha Diyos. Depende kung ano ito na itong pagkilala at Diyos. Magdamo man kung ito na Diyos. Basta puro man ini na tipakadto. Balita mga ka-K5. Ikakaupo dato na engineering department, ka-K5 Ray Varona. Tatagan ng dudurutan na kamunamon in mga balita para yan nga aga ito na Domingo. Ganini ingin padangat, ugin papadangat haton. Ito na Klinika D3 Bio, na superfood supplement. Ganda, so good man. Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatagin extra nga protection haton lawas. Nagpapakusog ito na ito resistensya nga na immune system. And of course, Klinika DTX 500. Makusog nga pangontra. Ito na high blood pressure. Uy, dapat kita hindi ni mga ka-K5 ano, magtutumar hindi nga mga food supplement. Uy, anaton mga lulo, mga lula, tatay, nanay, ito na nanmama tiha pagkira, sano ka mag-exercise? Maupay kuno kung iti mo gagamitin nga kape is DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na detox ka pa. Ako basta't nag-exercise mga ka-K5. Ito na ako nigibubuhat, pag buhat ito na aga, magkakafe ito DTX Coffee Mix. Tapos nga ito kahiton pag-exercise, pag-workout, o kung ano pa na nga mabugat nga mga buruhaton hiton aga. Katimaluat hiton, diritso na luat pag-kapi utro ito DTX Coffee Mix. Magaan nalawas mga ka-K5, tingin niyo ha? And may ada free check up ngayon. Aton na ho nini kay ito na to nagkakamatay na ang mga senior citizens ano, mga 40 hours. May free check up itong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yan ang pizza 20. Buwas ini ano, pizza 20. Buwas kutubin ni pizza 26. Yan ang bulan ito na Hulyo. Alas 8 nga na alas 4:30 itong kulup. Pero itong 26, ada na lang ini ha, alas 8 kutob alas 3 mga ka-K5. Singabutan niyo itong higayon para liwat masabtan niyo kung may na niyo karangtan halawas. Labi na kung may na ka na inaabat, ano? Ngan kunwari kay naabat pag pa-check up ngan ayo pag hinulat nga may ada ka pag abato nantis ka pa mag tumar hiton mga food supplement. labi na ito, may mga sakit nga diabetes, may sakit nga inin high blood, permanent tinahataas ito aton dugo. Ano na kanan mga rekuhanon lining sakit mga kakifay? Kay kun baga publika, ay, waray had to mga ka-K5, darahog lad to, tawag di nga, ni gimpawaran ka. Amulad to mga ka-K5 at to, mga kuan, amulad to itong tinatawag nga basta pobre, ano? basta kuno mga pobre, amo at to mga ka-K5 itong gitatawag nira nga ano, na mga sakit. Cheddar, gindarahugan ka, ginsabragan ka, sering itong tambalan, o kung di nga ni ginpadaot ka, amo gyap itong seringan mga tambalan at to. Pero yan na, ay, kayan sakit man ngayon ini nga, inin... sakit hiton high blood ngan diabetic kangayan ha. Sige, labi na kun may da ka mga simptomas nga may da ka samad. Oo, tatay nanay. Kuya nga natin, ano? Kumbaga may da nimo samad nga maiha ma upay. Da kay labi na kun nagtitika iban na ito naton buhok. Ito mga nagkakatataktak ito naton buhok. Bisam di ka man waray ka man magpakuan, waray pa ano tawag hindi, pagpatina. Kay sometimes itong pagpapatina, danay nga da ito hinungdan, pagkakataktak iti buhok. So, o di nga ni may daka high blood. O di nga ni madagmit nga umigbaw itong imo blood sugar, bisan kung guti ay nala ito na imo gingkakaon. Nga inaabat ni mo itong permi ka ginugutom, nga permi ka inuuhaw, nga sigida si tim pag-ihi itong 10 oras itong gabi. Kung iniin, inaabat ni mo mga ka-K5, itbaton ito, bangin may insulin resistance ka na ha? Pero ay kabaraka ka-K5, kay itong solusyon hindi ni mag D3 bio ha? Pag D3 bio, kaya ano, ha? Maram ka mo, ano itong... may bubulig ito D3 bio. Kaya itong medium chain fatty acids D3 bio. Nagahatag inihin malimpyong nga enerhiya nga nabulig para itong fat burning. Nga diri agur agud nga diri Korean itong aton mga atay. So ito D3 bio powerful enerhiya nga antioxidants gim protektahan ini an aton pankreas, aton mga hagudila, labi na iton aton mga beta cells, ano nga amo ito nagihimo iton insulin nga mabampak pankreas sa hagudila or abdo. Anyway, may gallic acid do itong D3 bio nga clinically proven na nga may anti-inflammatory nga antioxidant effects ano nga nabulig ha aton metabolic disorders lakip na itong diabetes. So protection ni itong aton beta cells, i-boost itong aton insulin quality, labanan luwat itong oxidative stress. Kay may dangani natong oxidative stress, nanluluya ini ito natong lawas. Bisingan lang itong stress, ano? Stress kita, ito natong huna-huna, may tungod itong ginpipinan huna-huna ng mga problema. Problema trabaho, problema ha, pamilya, problema itkawaray kwarta, laki pampat pag prinoblema mga ka-K5, itdiri mo na unta problema, problema at ibagin, problema mo pa. Ada kaya mo ito tinungdan itong baga nagkakasakit. O danay nga ni inayin na kasi rin ka, nagiginasa man ni pulana, nagiginasa man ni madi. O kaya pala, nagiginasa kay angin may da problema. Pagpakyan niya ng problema, problema ngayon niya ang ibang tao mga kapit. Napagasangayan at pagprinoblema iti mga tao. Sanglit itong baga mga magbug ano ini magbug at itimbang dira inhanglan kuno problemahon itong problema at ibang tao para maiban-ibanan and may stress kayo pag prinoblema itong problema at ibang tao. Alas 5:13 gani kita itong mga balita naton iyan na mga ka-K5. Ito na ito na mga balita, iyan na nga aga. Bagan, kinukuryan kita dito na news bid, ano, kay Jerimang Budi ni Aton. Nanay, babalin talugo dito na ito na dito apalit. O sige mga ka-K5, ito na ito mga balita, iyan na. Oo, ito na balita, iyan na nga ito na sipatan. Dito na balita lokal mga ka-K5. Natawag tayo nga lokal at the same time national. Reklamo kan o reklamo nga plunder kontra kan ana Speaker Martin Romualdez sa andam na igsalawand. Sumulay na ito na ombudsman. Ngan lakip liwat nga gimbatod ini ito na kampu liwat ini ni inin ana Speaker Martin Romualdez. Nga andam ini umatubang nga investigasyon ng ombudsman sumala han iya mga tagapagyakan nga abogado. Oo, so inin nga tanan mga ka-K5 nga mga kasukaso partigad gihapon ini ito na politika, no? So kumbaga nadepende na lain din he kung ano itong magiging desisyon kay itong politika is weather lang. Oo, siya rin pa imo yan na buwas imo lagi hap kinabuwasan imo lagi hap. Pero balita pag din yan national pag invite ng administrasyon dan ay makakasuhan ka. So kadya na inin adika ito na administrasyon. Gulpito na imo ugop pag invite administrasyon lamina ko na di ripaburha imo. Ada kay itong mahina na buhin ni mga ka-K5 pwede kaluat tinin kasuhan. Gan, didi pa ibang mga balita paghingadayan nato na itong parte itong impeachment. Ano itong mahitatabuhin ni mga ka-K5? Oo, di ba? So itong presyo luwat ang papriton, dirila anay, uwaray pag-uminto, sumala ito na DTI. O painit mga tindero at tindira, mga taga DTI, mga ka-K5. Hiram at nasir nga uwaray pag-uminto. Siguro angay nira, amo ito na mga tindero tindira, ha? Nasir nga uwaray, waray kunong pag-uminto, dila na'y ma-uminto. Madakay, sirin pa... Didan impeachment proceeding, ano? Dan trial. Baga, inin, ano to niya ka ng abogado, siring niya, ikaw, amo, tim siring. Insingan na to yung attorney Lutok. According to you. Angay inin. So, habditi ay waray pag-uminto. Pero ang merkado, nga na mga groceries, may ano na mga pag-uminto. Ay, nako. Sirin pa, maumintoy ni kay darah itong pag-umintoy itong line loss. Ha? Ngan itong transmission loss. Mangungumintoy ni naliwat. Kay labi na kay utro naliwat. Kapag nag-asdangay naliwat, nag-kaadan at paburubumba itong Iran ngan itong Amerika. Sanglit pa man mga ka-K5, mambut kong dumarapainin mga pag-ampo. Ito na itatabuyan ng mga kasamok ni diha Middle East. It pag-uminto itong mga presyohan papliton. Itong impeachment ay complain. O kung itong kasamok it politika din ha Pilipinas. Mati ko kung baga ig-ampo na ito niningatan ng banging ka dinin mga ka-K5. Inin... pamatian ano ito na ito na Diyos ini nga mga pangaraba pero kay inintag sa tag sa mang kita. May da nagaampo, may da luwat diri, may tungod kay politika gihapon, pati pagampo. Grabe na yun. Bueno, ito lang katang panahon, aday ka kay Fibruel. I-check natin kung baga makukontak natin ni Kakay Fibruel Montesa para ito lang katang panahon. Kumusta ito na panahon? Niyan, ini pag-iimang rawan tagihapon, mamay ito milyonis nga inin comment, milyonis nga share, milyon bagay pantun share sa hanakan ko, hankan anim idol Kakay Fibre, ni Ivana. Oo. May kalaki manahat. Again, 100 nga mga iPhone 17. Makita ka dito itong mga comment. May dangani dito. Mayor Gap nga na-comment. Kaya gusto niya an orange nga iPhone 17. Ako gusto ko ganito ang iPhone 17. Itakpak yan na anong kuman ito hiya kay di magmaaram kumakit. Pero kayo mababarugan ano. Pero nadirek iton nga marahalo nito na ako na cellphone. Kay Shahan, nakadamo na mawara, mawadihin na cellphone mga ka-K5. Nakadamo na magubin cellphone, kaya na magminahal. Pero kung natagla ni Ivana, bangin na mga ka-K5. Ito pag-ibaway ko nun ni Ivana Alawi, hin 100 nga iPhone. Pag-promote lang ay aninhoy ko mga kakipay. Tawaray hinin. So, inin madabot to, no? Kay damon shares, damo an comment, millions ang comment, ang reaction. Kumbaga ang engagement, to buy millions liwat ano, kakipay brihamita. Amulad tuliwat ito na masaklap. Hindi yung balita, halang yaw nga lab na sana mga ka-K5. Kada kay padayon lagi hapon ito ang paburubomba, bombardiyo ito na Iran, nanungan ito ang Amerika. Ha? So, inin atong paghimang rawan. Diluat ko nuhin na ibang balita, butong tinuod inin na itong balitang kakaiba. Pero kanyan na inin ibabalita ba? Ibalita ininiya. Kaya subay ko no itong pag-aram, itong kadaku han-iro, may kalabtanan ini nga masasabtan itong kahilaba, itong junior in usang lalaki. Balita o gad, kakifibre, tinuod ba inin? Tama rin, kay Roman lang inihatun ng mga kuwan, pangag, sirimpa. Alas 5.21 na mga ka-K5. Atun daw pasadasan mga ka-K5 ito na impeachment complaint. Kaya adira lulo, adira lula, nagpipinakiana, ano itong mahitatabo itong impeachment? Ka-K5, Roger, ano kung posible mahitabo itong impeachment? Parang ka mo itong impeachment. Pangin nga ni posible kung pagkita itong Senado nga diri makukuha itong saktong ihapan 16 nga butos para itong conviction ni Vice President Sara Duterte. Bangin ni pagundangon ay nala nato ni pagdiritsuwa. Kay Shahan, hindi kita makakakuha 16 nga butos. Tangin ini pag-undang na mula lalo at ito na problema. Pero padayon nato rin yung agin susubaybayan. Ano? Agin susubaybayan ini itong bugos nga nasun. And in fact, bisan nga ni halang yung alam nasan, agin susubaybayan ini nga impeachment trial. Ngan damo ito na pakian ng mga kakipaib kung ipapadayon pa ba kuno ini. Ya? Kay inin sering din itong prosecution, dapat di pa maabot itong Pasko matapos na inin mga ka-K5 nga impeachment complaint. Kay itong pakianan din itong kadamuan, madadayong pa ba itong impeachment o kung uundang na lang nga kung gumawas nga diri kayang makuha itong 16 nga butos for conviction. Kung diri sakto itong ihapit mga senador nga mabutos for conviction. Ha? Pero itong kuan, itong labot la ano hiton ihap hiton butos. Ito importante hindi nga pakyan ng mga K-Fart. Ano ba iton magiging basihan iton mga desisyon han mga senador? Hindi rin maupay para ito na itong demokrasya kung itong pagiging hinungdan itong butos sino sa nga senador. In mahitungod la nga gusto niya o kalyado niya at vice presidente. Diba? O kung tingan ni personal niya nga gusto la. Ngan ito ni impeachment trial diri inin contest. Hitong pagin sikat o pagin suklanan nitong personal nga pagkiling hinusang politiko mga kakaypan. Kay usay ni nga seryoso nga proseso nga igintakda hitong batakan balaod o hitong konstitusyon hitong Pilipinas para susiod o kung imbestigaran kung may daba baratunon itong usang taas nga opisyal ito na gobyerno. Sanglit, angay good luck nga maging abri itong panunahon ng mga ka-K5. Ito na itong mga senador. Balansihon itong kada ebidensya nga igaatubang. Ngan angay pamatian itong mga testigo. Ngan panginanoon itong mga dokumento. Ngan dapat liwat ito na ito na dinhi balao di patuman nga diri itong politika. Ngan kung ano man itong maging desisyon itong mga senador, conviction man o acquittal, mas magiging makakarawat ini itong publiko kung klarado nga ini nga desisyon in nakabase itong mga ebidensya. Ngan itong basar liwat itong balao nga diri personal nga simpatiya. Kumu sangkay, kumu kapartido o kaalyansa. Nga na katapos-tapusan itong tunay nga magdadaog hini, diri usang tawo o diri usang partido mga ka-K-5 ba? Diri usang partido itong magdadaog hindi kundi itong mga kung itong tunay nga magdadaog hindi ni itong hustisya. Kaya itong pagtapon itong mga Pilipino aton institusyon. Sige, mga ka-K5. Alas 5:26 na. Dirito na ito iba pang mga balita. Unahon ta daw ining kanan kwan kanan DTI siring ano kaya siring ito na DTI o itira pag siguro itong Department of Trade and Industry nga waray anay pag uminto apresyo itong mga pangunang papliton din ni haaton naso na pagkana kaya sumalay itong Trade Secretary Cristina Roque waray pa nakakarawat nga petisyon o aplikasyon mga ka-K5 tikang habotan o itong buhatan waray pa kumarawat in aplikasyon tikang mga manufacturer para itong pagsaka ang presyuhin mga produkto. So, ito naging baton ini ni Roque habot ngit gihapon ini itong ging kakabarakan nga epektuhan mga pag-uminto mga produkto ang petrolyo ang mga papliton nga tiarabot o yan na nga tiarabot nga simana. Mundo man gimbabadabana nga pagitaas nga pagkiwa itong presyon lana durot itong samok ng tensyon lagapon ang Iran nga Amerika mga kakipay. Pero ang mga presyo inin nga covered o sakop hito DTI mga prime commodities, school supplies, ito na importante din yung mga prime commodities sa mga kakipay under ini hito DTI. Pero kung agricultural product under luat ini hito Department of Agriculture. So mara magkita nga kung in an agricultural product in waray control din he. Kaya yalab ina ito na ito merkado. Diri pa maaram it DA, di maaram itong DTI, itsyahan nga nababaro hiton pag may ada mga pag-uminto, amo itong mga mamaralit. sanglit iton mga balita nga nasiring waray mga pag-uminto. Tanay na kasi rin kita gabay pahirat mga ihimuon nga tindiro nga tindira. Basti buhay, ano? Kaya ikaw sangkay nga namamati na, kakipay. Ano ito ni mo observasyon ito mga paplito na pagyena? Angay ba ini in umigbaw ito na presyo o kung amo lagi hap? Kaya an aton pagbisita last week, ano? Last week ba ito? Or anya na nga week ng lato? Nga ang presyohan karne nga baboy nag-umintuhin 50 pesos mga kakifive. Mamay kala ito. Oh no, ang isda, mga isda ngayon. Nag-umintuhin 50 pesos ang presyohan mga isda. Takay di manin nakukontrol mga kakifive. Nadipindi malat ini dito na para pamaligya. Kaya siyahan, kung ikaw yung parapangisda, siyempre, maganan siya ka liwat. Ngayon, kukuhaon ni mo, at dun mga mapatong ka, may tungod kay hataas na ang presyohan diesel o petroleum product. So, itun, imo bubuhaton, ipapauminto ni mo. Dito itong presyo itong isda. So, dito ang merkado, dito itong pagbaligya, papaumintuhan lot nira. So, itong mag-aakmo mo din it, end user. Kita nga mamaralit. Kita itong makakatagamtam itong pag-umintuhin ito. Ngandir inihababaro itong DTI ngan itong DA. Ilabot lang mga ka-K5 kung itong magiging marketing hindi itong DA or itong DTI man. Nga hira itong mapalit itong produkto, tikang diniha uma, tapos hirat magbabaligya para makontrol nira mga ka-K5. Sugad ba itong gibubuhat gihapon itong, in fact, kwan nga ni, pagpapalit itong umay, mapaalkansi itong gobyerno. Mapalitin mahal itong umay, tapos ibabaligya lahin barato. Babaligya itong 20 pesos per kilo itong bugas, pero papalito ng tag 20 per kilo itong humay, or tag 25. Dako kaupay ini nga alkansi ito na gobyerno. Pero hapag yan, ha, waray iba nga makaka sering nga waray pag-umento. Ay sering peto DTI, waray pa may nag-apply kuno nga doira para magpa-umento itong mga produkto. So that's why di herera maaram. Pero kung makadera merkado kadadlaw, nakasabutira nga may dangayan mga pag-uminto. Alas 5.31 na mga ka-K5. Anaton oras ngayon pa nga tayo ang Klinika D3Bio, the superfood supplement, the mighty CD alkaline vitamin C, nagatagin extra nga protection nato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya nga immune system nga Klinika DTX 500, makusog nga panguntra hiton high blood pressure. Standby anay mga ka-K5, unat-unat anay kita, pagkapi anay kita ha. Unahan niyo itong pagkapis, ano kung mag-exercise o kumadtuha paglugsong hagna. Labi na ito na ito, nagtatabrog yan na itong maya. At itong mga babrion na. Oo, mag-DTX sa coffee mix, ano kamo mga sir, tatay, nanay. Oo, kay total nagkakapay man lagi hapon kamo. Ayaw kamo nga dito mga pagkapihin, hataas itong caffeine contain, ano? Siguraduhan niyo nga dako itong may bubulig nga dito niyo lawas, magkakapi ka naman la, mag-DTX sa coffee mix. Kay nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Standby mga ka-K5, mabalik ka na ito na taramdan. Balitang K5 sa umaga, kataliwalang piranga pahinom-dom. 5-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Mike Puso!
1: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up, tigam niya mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 hatun kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Pagdangwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo ito nga product nga D3 Bio.
8: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
10: DTX 500 mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami aas pagyod o antioxidant tungod sa adunakini the sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kapi.
10: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
13: Sakit mangihi?
12: Pasin UTI na na!
13: Mag-Clinica Spore Biotics
12: at tunay good bacteria
13: na magpaundang sa mga kagaw
12: na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
13: Clinica Spore Biotics,
12: ang fortified ng probiotics.
13: Clinica Spore Biotics,
12: mapalit sa inyong kasuki butika.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
13: DTX
15: DTX Beauty Soap.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
19: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo

Alas 5.39 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdaan. Balitang K5 sa umaga. O hindi di balita lokal. Tarayo pa man ito eleksyon mga ka-K5. Pero may na na mga pipirang. Ang mga barubatanak. Yan na. Ang mga politiko ito nagkakalutaw. Ini na siguro ang tinatawag inin liwan, manliliwan na nga dito mga batan-on. Nagpadayon itong political clan din eh. Probinsya itong Leyte, Tacloban, gihapon, nagkakalutaw na itong mga batan-on. Nga nagiging papakilala na mga ka-K5. May tungo dito plano mamahuway na atun mga idaran na ngan iliwan itong mga batanon ha? Pero amo lagi ha nga apelyido amo lagi pera pera lagi ha po dito na mga ka K5 itong magpapabalik-balik ang duduha nga apelyido dila duduha kay kanya-kanya inin mga teritoryo mga ka K5 din ya probinsya itong Leyte. Oho, ay ano to. Baga nagiba man ito na pidlit. Okay, so ito na politika. Wari na ito nito may hero. Oh, di ba? Bueno, alas 5:41. At onoras kay padangat tayo ito Klinika D3 Bio the superfood supplement Mighty C the alkaline vitamin C ng Klinika DTX 500. Kung kamon may inaabot ng pag abot niyo mga high blood man ako. Oo, kuni nga ni mga diabetic ako. Pag Klinika DTX 500 permanente mga ka-KP. Wala problema kung minimum maintenance no nga hatag ito doktor. Importante din ni Adil Wat padisi ni hinihing Klinika DTX 500. Yan ito, Mighty C. Power Trio, lakip na D3 Bio, the superfood supplement. Okay, fine. So, bueno, ganyan kita ito na. Ito na iba pa ng mga balita, mga ka-K5. Ito na kampo ni Congressman F.M. Romualdez o anay Speaker Martin Romualdez. So, mering ini, ito ni mga abogado, nga lakip ito niya tagapagyakan. Gimpahayag ini ano ito na kampo niya na House Speaker ng late Representative Martin Romualdez. Kaandam ito magbaralaod o matubang ha Office of the Ombudsman nga gin-insister nga waray kamatuuran nga waray niya kalabutan ito manumali ang flood control project. Kay sumalakan na Torri Adi Fargo papausahira kung kay anong naging kakanit ang ngaran ni Romualdez itong mga issue bisang paman kung waray mang good evidence kontra ha iya mga ka-K5. So, yung question kaya po na abogado, ang kredibilidad ang nagdadabi haanay speaker ngay anay ako Bicol Party List Representative Saldico nga hapagana in waray pa ha jurisdiction itong Pilipinas at ito pa'y nihagawas itong ngalabnasan. So, dugang panipahardo, mismo ang internal control and inspection ang kamara nga amo ito nagpagawas yung pinal nga desisyon nga waray nira nabilngay, waray nira nabilngan nga anuman nga responsibilidad ni Romualdez ang nasabi nga issue mga kakaypay. Klaro hon tala, ano, para klaro-klaro nga itong flood control is nagtikang pa ni din hatun umuso an corruption mga ka-K5. Ano na pagadad to although an una is kuanad to in centralize atong corruption an ulo lad to an nakakakurakot kay wala man adto pundo nga gin lolocalize like yan di ba una. Kumbaga, inin kwan man nga nini, inin known naman nga nini, ano, darang ang una, ang korupsyon na kantulahan presidente, mga ka-K5. Katapos, at dun mga cabinet secretaries, ang mga mga kwanad to, anong tawag ito, inin mga ang una, ministry, in hito na mga department heads, ano, or kanan kumbaga yan,

0: na secretary na kakaririmidyo hayapon ato but centralized ato na corruption sanglit and corruption hadto nga panahon nahi nahidadagmala ano or nahinga nga dila kan presidente Ferdinand Marcos Jr. Pag liwan ni lumiwan ini mga ka K5 he in anay presidente Corazon Cory Aquino mga ka K5 ginmugna ang Republic Act 7160 o kon ang local government code maida na hini autonomous nga budget nga ginahatag nga diha mga regional oo nga diha mga region nga dihadton mga inen munisipyo mga LGU at barangay lakip naghapon hit napupunduhan at adiri na nagiging centralized ang korupsyon. Ani style yan na in gigibisan anay nga tuigbaw antes pa ikadi tipaubos. Ito na itatabuyan na diri na lang presidente iton baga nakakaririmidyuhay pati na intalon iton ubos nga di ha barangay nagpapakarimidyo na gihapon mga kakibay. Waray pa makontento iginmug na ang sanggo ng kabataan mga kakibay. Pati naghihapan iske nga baga, mga batanon lakip naghihapon ang baga ng ririmidyo hampundohan barangay. Waray pa makontento kay kinahanglan nga tanan makakurakot at kay iginmug na liwat ang four piece mga kakibay. kay kau na ba niyo iton four piece wara hindi nakakakurakot mga ka-K5? Sige daw, it mga miyembro iton na four piece mag-aramin nira kung para ano iton kwarta nga iginahatag itong gobyerno. Gintagan iton four piece member hin budget itong gobyerno diri pampersonal iton mga nanay ng tatay mga ka-K5. Kundi para inihiton mga anak para it mga kabataan. So kung ginggamit ini, pambayad iton asa, pambayad iton card, pambayad itong ganon mga ka-K5, o di nga ni panbulang, ito in kaparte iton corruption kay waray magtuman. Kumbaga kaso pa inito na iton empleyado gobyerno, malversation na public funds. Okay, ang pundo for peace in parat kabataan gamiton hintama. Kay di ba nag-orient, may orientation rin eh. Pero iba't nagagamitan mga ka-K5. That's why nakakasirin kita nga pati naghihapon ang mga mulupyong ang komunidad kurakot naghihapon. Sanglit, ayaw kita pagbasol nga na siring inin mga flood control, mga... Inen lakip man kita itong tanan nagpapakaririmidyuhay sanglit paman iton pag labinat election hindi kita nakakakurakurakot bisilat pagkarawat iton tag tinagbainti ako direk nakakakarawat kay waray pa kumarawat di dahi iton election nin bagan pahalipay si Rimpa ha? Waray pa kini makakarawat. Ambot ko rin nakakarawat nito pala eh. Bahanging guuman laliwat. Pero kay Miss Pakitataga, di magitin ma-influensyahan. Hindi magitin makarawat. Ano? Anyway, di magigitin makakarawat. So, amo iton mga ka-K5. Iton investigasyon ng flood control project. Kay iton anomalia flood control since hadto pa nga mga panahon. Ngandako pira kabilyon gihapon din ang 2019 kut of 2025. Di na nagimbuyagyag ang last nga inin... kuan ni Presidente Marcos 2024 ba to or 2025? I think mga 2024, no? Nga State of the Nation Address nga nagsiring Presidente Marcos nga mahiya naman kayo. Oo, katapos, hagatapos-tapusan inin doon palugod ang presidente nga hiya ang nagpapaimbestigar naupod pa lugod hiya nga hiya ang pinuno ang korupsyon. Nalata lugod din ni nga igin para diri intalon may imbestigarahin maupay ang presidente lugod nga amo nagpapaimbestigar sa ilugod yung pipinaimbestigaran. Amo ito di da, mga kakipay. Pero adi, inin para kamulat mabaro itong Cabral Files. Babalik-balik na ito ninyan. Inin, it politika kasi wider-wider lang. Kung ikaw nga congressman, inin, ada ka itong haranit luwag. Siyempre, gusto ni mo magkadakahin mga proyekto ganiton imo constituents. That's normal nga gusto ni mo dako it imo allocable. Kay para ma-implementar iton kada barangay nga mga request sa congressional district. So ganito mga kakaypay, that's why dumako nga ni itong pundo, iton usang congressman, labinet allocable diri nangangorig signon dida mga kakay 5 nagiamoit kadako itgin kurakot kundi amo ito iton naarong nga kalungganayan para hito niya distrito darag nga hiya in aada hiton luwag harani hiton luwag. So kun may daman ito kickback di na kita maaram ha? Kay sirin pa the more project you have the more kickback. Pero kay may da mga pipira nga politiko nga simple lang. Di rin na nakarawat yung kickback. So, para di rin maging substandard ito na trabaho, mga kakiparm, itong ibubuhat at pipira nga mga politiko, nagdadamilahin construction company. Ha? Imagine, kung may dani mo dami construction company, iba'y balat nga ran, pero it mga equipment nga ni trabador mo lagi hapon. Kung may name ito 20, nga tanan ito, makakadaog itong bidding, kay hirairalat nag-aagway, kumbaga, waray gad, waray inin, kuhan, kumbaga waray competition, kay an dami construction company, hinusang nga mga politiko, in amo man lagi hapon. So pag bidding hiralaga piton daog, waray gagastuhon kay waray bid out hindi ni waray nim babaydan nga mga nagbid nga mga kontraktor. Di ka mabayad nga dahil hiton mga tinaglawas it DPWH. Kay mahadlok man kay kag congressman construction company. So diri hiya masasubstandard kay Shahan. Inin kanang kuan man mga kakipay, kanang mga contractor man ng construction company, ganan siya nala iton era. Kay i-blue-bloated man la ini, iton budget i-blue-bloated. Very substandard, kay masunod iton specification, pero overpriced sa posibilidad. Makaganan siya ini kay diri pagod may ibanan may tungod itong kickback it ganan siya hito niya kumpanya nga gintatagiyahan nga gingangaran la iba mga kakipay. So amo la iton kasimple pero diri ka nagsignon nga waray korupsyon. Kalita pero di kita nagsisiring nga din ni ito na ato na pero bugos ini nga Pilipinas amo ini ito na itatapos. Kay saldi ko hadto pa man ini nga mga katuigan nga baga namamayag pag diriton mga construction pangontrata itong mga proyekto ito ng gobyerno. So itong corruption hadto pa diri inin niya na lang istoryahon. Kay kung diri pa inin kan Presidente Marcos nga hiya itong magpaimbestigar diri inin na imbestigaran nagpapadayon inin itong corruption. Di na itong bulabog at ito na hiduon pa nga itong number one kunungan mastermind ito na corruption ang nagyakan lugod para imbestigaran mga kakipaybe. Forbida, no? Di ba kamo itong nakakahuna-huna mga kakipaybe nga Kaya di man ito nagbukas, nga nag-open ito pag-investigar. Kaya nung nga nahingad to ha iya, ito pagbasol. Di ba ini iginlalabay? Had ito mga tinuod ng mga kawatan na gobyerno? Iginlabay nga ito ha nag-akusar? Sa bagay, siya rin pa itong una kuno nga naputak, amutsyahan nga nagbunay niya. Pare na kita oras mga ka-K5. Damo nga salamat iton na iyo. Waray hunong ano nga pag-suporta din ito naton istasyon na K5 News FM Tacloban. Bantay niyo iton na sunod nga taramdan nga naton DTX Morning Newscast. Ang aritat ging kausa nga nangaran nira ka-K5 Kevin Susana. Engineering Department, K5 Ray Varona. Ako'y K5 Roger Tilana. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban, yan bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Uh-huh.
7: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
6: Mm.
7: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Yes.
7: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain.
6: Mm.
7: Mayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawa sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
6: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain, padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
7: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumparar mo sa plain D3.
6: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial special.
7: Wow.
6: Kung ikaw gisubawan, giubo,
7: may trangkaso,
6: may plima, walay undang ang paghilanat, on and off,
7: yes,
6: trangkaso na na.
7: Inom nagditribayo.
6: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
7: Nya, nakahipabi, napukahipasi,
6: oh.
7: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
6: Uh-huh.
7: Kung nakahay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po ni patyon sa D3 Bio.
6: Very effective.
7: Kina tungod sa MCT nga naasa D3 Bio, Sir GP.
6: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
7: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na anak-tanan sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
7: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
6: Correct, Jod. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpalab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
7: Oo,
6: kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
7: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP.
6: Oh.
7: Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance.
6: Oo.
7: Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pagduol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
6: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. unsaon man nato pagpamaton ana, muno lang rin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
7: Correct. Ang nakalindot jud sa D3 bio Sir GP kay natural antibiotic kini, antivirus ug antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
6: Very safe.
7: Og dili mamatay ang mga good bacteria.
6: Insakto jud na doc, baud jud na. Monay nakalindot sa D3 bio. Monay innate intelligence sa muno laurin.
7: Mana na Sir GP ang muno laurin, hilo sa tanan nga kagaw.
6: Ha. Muna siya, kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
7: correct,
6: imunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 bio. So asa pa man ka, Dr. Mel, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 bio?
7: Aw, mag D3 bio jud ko Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
6: Kana!
7: Pero kung plain D3 ra ka,
6: awa ra.
7: Police station ra imo ha.
6: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dok Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 bio.
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
3: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 bio. D3 bio. Health news. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: sa International Palakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mga kagipay, bani na itong mga magpasong mga notisya nga naton mga laray uluhan. Habalita lokal, anay Speaker Martin Romualdez sa andam umatubang nga investigasyon han ombudsman na sumalahan iya abogado.
2: Mga PDL, nakatagamtam hina tupad program apresuhan na Southern Leyte.
1: At naman balita nasyonal, Malacanang ginabatunan pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano haiya ginaligar nga ginsalikway nga 10,000 nga ayuda.
2: Ngan depensahan China nga waray nira kalabutan han pakaraot nga video Pilipinas ginpanhimuwa ni Secretary Chidoro.
1: Balita lang yung alam na saan ihapan namatay han linog ha Venezuela sumakanaha 5,000.
2: Samtang Ukraine gimpabutan ang duha nga online shopping warehouse sa Russia, 8 katawo patay.
1: At naman balita negosyo, presyuhan papliton diri laan ay maumento sumalahan DTI.
2: Balita nga wow, subay pag-aram, dako o kadakuhan irong, may kalabutan ha kahilabahan ikinatawo han usang lalaki.
1: Nga na ito naman na balita paugnat hakusog, Alex Iyala nga na Venus Williams, utro nga magkakaupod, Hamubadala DC Open.
2: Balita entertainment, pag-giveaway ni Ivan Alawi nga hin 100 nga iPhone, pan-promote lang ngayon hinhuygo.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, madang at tayo panimalay ang DTX 500 Morning Newscast Sunday Edition. Inagadlaw ito na Domingo, Julio 19.
2: Ako'y Kaka-K5, Eunice Savillena Lagado.
1: Ako naman ni Kaka-K5, Roger Tilana.
2: Live niyo nga magbabatean na K5 News FM Tacloban na 103.1.
1: Mababatean, makikitan kami din mga parte ng kalibutan. Itinaagi ito na mo na YouTube channel, TikTok, and Facebook page. I-search la ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalyan ato na mga balita.
1: Siya nito na ito na balita lokal, patay na nga umabot ha hospital at usang 73 anyos nga lula matapos ini aksidente nga matunol in motorsiklo na National Highway Handa Barangay Caridad Baybay City Leyte. Magbiyahe ang motor tika nga city property pakantuhan na sabi nga barangay diin ginmamanihuan ini hin 34 anyos nga lalaki gaging kilala kan alias Berlin residente handa Agusan del Sur. Pag-abot hakurbada na warayan hin control ang driver ang motorsiklo nga natudol ang lula kinagbabaktas la haligid. Naganto si karamtan halawas ang driver nga gindara Baybay City Immaculate Conception Hospital para medical nga atensyon. Samtang waray naman makatalwas ang lula nga gindeklarat nga dead on arrival. Gingkumpiskar naman ang kapulisan ang ginggamit ng motorsiklo nga naadto na iniya na Baybay City Police Station Substation 2 para ang kangayan nga disposisyon.
2: Nga iba pa nga balita lokal, nagmando higiwan Eastern Summer Mayor Analiza Gonzalez Juan hangatanan nga sa isinta nga barangay na magbuhat yung clean up drive kada simana. Agud mapugan ang pagsaranghan sakit nga dengue. Iningapitad din na katima mag-report ang Municipal Health Office nga umabot na ha 16 ang kumpirmado nga kaso ng dengue tikang Enero tumtob Hulyo 2026 nga nasiyaminiin tikang mismo ha Barangay Salug. Ginmanduhang gihapon ang mga opisyal ng barangay nga pakusgon ang dengue awareness campaign nga buligan ang mga health personnel dito na larval surveys, misting nga spraying Katubang ini ginagat na ng alkalde ang mga mulupyo nga suportahan ini nga programa pinaagi itong pagbulig, hapaglimpyo nga pag-operar itong mga health worker kung may ada inspeksyon. Ginmanduhan liwat ang mga opisinan munisipyo, Sugaran Engineering, Menro nga MDRMO nga maghatag in technical nga logistical support ha mga barangay para maging madali nga mapuo ang mga pagimpupuyan ito na mga lamok.
1: Samtang lain pang notisya lokal, tulo naman nga individual lakip na nusang mag-amay andungan nga nadakop haira gin luluukan nga drug den dida hatong ginumara nga bypass operation han piniya barangay Kanlapwas hakat Balogan City kakulong pinihang kagahon Hulyo 18. Geng kilalan mga suspek kanda alias uhat tun mga alias nga hi Bill Sinyo 49 anyos han taga barangay o barangay Tanod nga gintudlok komo maintainer han drug den an iya 25 anyos naman nga anak nga hi Bill Jr. nga nanira bisita nga hi Negro pasado alas 3:35 han kagahon diretun makorner han mga awtoridad adtun mga suspek di nakuha ira hin maabot hin 9.85 gramos nga shabu nagkakantina din hin sobra 70,000 ka pesos na recover gyapon adtun mga uhan mga operatiba di adtun raid agin markahan nga bypass money magkalain-lain nga mga cellphone nga mga draga para prinalyas paslak na yan na hakarsel ang tulong ang mga akusado. Matubang hira hadam mga kaso may tungod nira pagtalapas ha magkadirudilay naman nga seksyon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Kadugangan pang sumat lokal, maabot sa 70 ang mga persons deprived of liberty kung PDL hasugod District Jail has Southern Leyte ang nakapanimulos sa hatupad Emergency Employment Program itong Department of Labor and Employment. Nagtrabaho in 20 kaadlaw ang mga preso din bumulig na panlimpyo, pag-sanitize, pagpintura ng mga minor repair. Hasakob mismo han itong pasilidad han prisuhan ang maong ang mga PDL in kaparte ito na sobra 600 nga tupad beneficiaries hasugod ng silago nga nakiga bahin liwat itong hydroponic farming, vegetable gardening nga pagpuuhan mga crown of thorns starfish. Hakabugusan nagalutagar hinharos 10 milyones pesos ang Dole Eastern Visayas para pagsweldo nga livelihood assistance sa maabot mila nga mga apektado hinkawarayan trabaho probinsya. Sumalahan Dole nga panuyuan nini nga makaghatag hindayon nga kita ang mabuligan ang mga benepisyaryo labi na ang mga PDL nga magkaadahin produktibo nga ang abilidad para itong era rehabilitasyon.
1: Alas 6:11 mga kakipay natong mga balita lokal ginapadangat ini iyo ang DTX sa 500 makusog nga pangkontra high blood pressure. Kaniyan ito naman ito nato mga balita han national ginasusnan han Malacanang Senador Alan Peter Cayetano mahuman han iya pahayag nga waray kuno uyuni ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iya proposisyon nga 10,000 kapesos nga ayuda kada pamilya sa Malacan pala sa press officer Claire Castro nga andaman palasyo nga magpakita hin mga ebidensya para mapamatud-an nga puro la binuwa nga intriga dun mga ginyayakan han Senador. Dugang pa ni Castro imbis nga aminon ni Cayetano ni kapasibayaan kaya obligasyon na mimiling nala ini hin mababasol agud igsalbar ani kalugarigon hakaarawdan nga igkantuhay ba an iya kapakyasan. Ini nga banatan pala show in mahuman nga mag Facebook live ang Senador kun din iya gin akusaran ang presidente nga gin salikway hini ani ayuda bill para mga pamilya nga uray pa makabawi ang pandemya Dinayton magdaughiya tirahan eleksyon. Egin payag ini han senador mahuman nga ig-anunsyo han gobyerno ang panhatag in bagong ayuda pinansyal nga maabutin 12,000 kapesos para mga kablas nga pamilya nga apiktado ang krisis halana.
2: Katapusan ng balita nasyonal, waray abuyunin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang palusot han China nga waray kalabutan ng era gobyerno han AI-generated video han China Daily din gintratar ngan gininsulto ang mga Pilipino sugadhin mga amo. Sering ni Chodoro nga usa nga state-sponsored media ito na China Daily nga imposible nga maipublisar nga material o video dito kung waray formal nga permiso tigang mismo ha gobyerno han Beijing. Gin bato ni Chodoro ang depensa ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian nga dire kun opisyal nga buhat ni rang gobyerno ang nasabi nga kontrobersyal nga video han naglabay nga mga adlaw, nagsampa hin diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kontra 58 segundos nga video kin pakaraot han kalampusan ng Pilipinas hadtong 2016 arbitral ruling tungod ha panitabo gin pakukusog han Department of National Defense ang palisiya nga diri na makipagsumpayan ha mga ahensya itong Chinese Communist Party.
1: Alas 6:14 ang aton mga balita nasyonal gin padangat tayo han Mighty C the alkaline vitamin C nga tagin extra nga proteksyon aton lawas nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
0: Balita International. International.
1: Ato naman mga balita halangyaw ngalam na saan masubra sing upon masubra 500 sa katawo na itong kabugusan nga ihapan mga nagkamatay han magkasunod nga linog nga bumayog sa Venezuela. Ito naglaway nga bulan na subayhan report han mga otoridad kina kumpirmar ini ni National Assembly Chief George Rodriguez nga sumaka na 5,069 katawo ang opisyal nga ihapan ton mga biktima o din kadaman hini intikang halagera nga duro nga napuruhan han mao nga kalamidad. Nagapabili naman a 16,740 nihapan mga nagantos yung karamta na lawas yan subay na sumat ikang ha gobyerno kadaman haira in nakagawas ha o kung nakagawas na hospital. Nagalutagar naman hin 346 milyones dolyares an International Monetary Fund para reconstruction agud mabuligan at maabot 2,000 nga mga residente nga nawarayan ni puy-anan.
2: Katapusan nga balita international, 8 ang patay samtang 62 katawo naman ang samaran mahuman nga paarakan hin drone han Ukraine. Ang duha nga dagko nga bodega han Wild Berries ang ginadakuin nga online retailer ha Russia. Sumulakan Ukraine President Volodymyr Zelensky ang mga gin-atake nga pasilidad in ginaaligar nga gin-gagamit itong Russia para magsuplahin mga piyesa hapag-ayad in drone nga navigation equipment na tabuan pag-atake rehiyon han Tambov nga elektrosal haranya Moscow kundiin nagdurot inihinda ko nga sunog samtang nandadlagan ng mga empleyado nga night shift. Gimkumpirmar gihapon ng mga otoridad in Russia nga labot lahang mga bodega na igugihapon ang usang oil depot nga naging kausayin dako nga danyo sa ira enerhiya. Siring ni Zelensky nga ining operasyon in bulos lahi itong Ukraine hawaray wantas nga panbomba itong Russia hayra mga syudad nga sibilyan.
1: Alas 6:17 na nato na mga balita lang yung alam na sa akin na padangat iriha iyo. Pinagi ito ang D3 Bio na superfood supplement.
0: Paralitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Ato naman na balita negosyo, ginsiguruhan Department of Trade and Industry kung DTI nga waray anay pag-aumento ha mga presyo itong mga pangunang paplito na nasod ha pagkayana. Sumalakan Trade Secretary Cristina Roque nga waray panakarawat nga petisyon o aplikasyon ang buhatan tika nga mga manufacturer para itong pagsaka han presyo han ira mga produkto. Ini naging baton ni Roque habot nga nagihapon hanging kakabarakan nga epekto itong pag-umento han mga produkto han petrolyo han mga papliton. Yan ang asimana. Kung malungduman nga ginbabana-bana nga humitaas o anhitaas nga pagkiwahan presyo itong lana, induro itong kasamok kangan tensyon han Iran ngan Amerika.
1: Alas 6.18 naton na balita. Hanigusyugin pa lang at tayo DTX sa Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox sa kapa.
0: Balitang wow!
1: Kaki 5, matuod ka ba nga kung dako itong imo irong, dako gihapit imo dinara, hasarwang. Subay itong pag-aram, han Kyoto Prefectural University of Medicine. Masasabtan daw kuno nimo kung dako hijunjun o ang junjun han usang lalaki kung hitaas ang irong hini. Maabot ha 5 sentimetros paigbaw ang puinig kahilaba. Kung ini kinmangisog samtang 4.1 centimeters naman para hadton mga pungag iton erong. Nakuha ini nga resulta pipinagi iton pag-unat han mga upag unat atun mga eksperto han ikinatawo han masubra usa kagatus ng mga patay nga lawas ng kalalakin na Japan para suklon ang gitatawa nga street panel nen. Sumalahan eksperto ini nga resulta in pagpamatuod nga an kahilaba han junjun indiri nakadipender hatimbang o gaitaas kundi tikang pa ini han katawuhan usang katawo bisan pa man mga limitado la ang mga patay nga hapon ang mao nga pag-aram nagapaymat ngon naman ang mga eksperto kan imo nawong impwede makaghatag in sinyales hakadako han imo alam siya. Mga kakaipaybe naton balitang kakaibagin padangat iniha iyo han D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Haato na Balita Entertainment, ang naging mapaso nga diskusyon na social media, ang nag-viral nga pag-giveaway ni Ivan Alawi, hinasyen nga mga iPhone 17 na in may kalabutan ngayon hapag-promote ang online gambling platform nga Casino Plus. Manunungduman nga nag-trending hato Miyerkules ang post sa actress influencer kundiin pumalithiyahin siyan kabugos ng mga iPhone nga madadagan ng mga maswerte nga netizens para makaapi kinahanglan la kung mag-like, share, ngan mag-comment kung anong kakuloran iPhone ang imo karuyag. Samtang naobserbaran ang pera ng mga netizens at usa nga link nga nakabutang ha comment section itong mao nga post. Sumalaira nga ang link in kanan Casino Plus nga ginaaghat panakhan actress at iya mga followers nga i-follow gihapon itong nasabi nga kumpanya itong panhuygo. Tungod din na baraka nga ginbash inihan pera nga mga netizens nga nagsiring nga ginagamit lakunoan panhataga para makaaghat hindamo nga tawo nga sumulod itong online gambling. Waray naman na kay Kalasi ang pirang mga netizens tungod kay sumalapaira had to paman in endorser na Ivana hitong kumpanya. Hapag ganain waray papahayag Ivana hininga issue na ginbabatak kontra iya online.
1: Alas 6.22 sa nato na balita showbiz sa higing padangat hayon DTX Beauty Soap kampanti kasalagang dalan ng DTX Beauty Soap.
0: Balita Sports.
1: At naman, balita pa huwag natakusog magkakaupod utro ni tennis court hira Alex Ayala ang US icon Venus Williams hamubadala DC Open nga pagbubuhaton nini sa Washington DC. Uli ganduha nga uha star studded nga double line up na sabi nga torneo kundiin makakaupod nira ang 18 nga Grand Slam doubles nga mixed doubles champions sa ATP nga WTA tours. Una nga na, nagkaupod hi Iyala ng Williams sa band Hamburg's Open dinadto naglabay nga bulan kundi in nagdaog hira kontra kanda Alexandra Osborne nga Catherine Harrison na first round pero hira hindi perde hira Olivia Nichols nga Teresa Mihalboka nga nakatalaan magtikang nga ang Mubadala DC Open abot nga Hulyo 25 kutob Agosto 2. Mga kakipaybe natin, balita sports, gipadangat hayuhan extend food supplement. Nagahatagin extra nga kusugan enerhiya, sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Mga kakipaybe, iyo pala yung batiyan ang mga katukiwan na natin, DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw ito na Domingo, Hulyo 19.
2: Sabeliana Lagado.
1: Ako naman ni K5 Roger Tilana. Para hang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na syudad han Tacloban na nabugos na sinirangan Visayas.
1: K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ni kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
6: An 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
7: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
8: Eye care gold.
7: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold. Ang superior eye formula.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na pagtumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni Kadua, iniak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
6: An istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500
9: para sa malinis na dugo
12: DTX 500
9: para sa malusog na tay
12: DTX 500
9: ayon sa mga eksperto
12: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
12: na nagpapahusay at nagpapalinis atay
9: DTX 500
12: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkapika na, nagka-detox pa jud ka.
9: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
14: Sangkay nagpapahibaro ang Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bago nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 na aga, tugtog alas 4:30 hatun kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtog alas 3 ang kulog. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudan ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
16: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
17: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
16: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
21: Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw.
22: Mag-Clinicas 4Biotics.
23: Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika.
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
26: DTX Beauty Soap.
27: Papalit sa mga butika.
28: Extend Food Superman for Men.
29: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
28: Extend Food Superman for Men.
30: Ako po eh, Helen. Jury ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot ninyo ito nga product nga D3 Bio.
31: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
32: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat, yung may lambing ng pagmamahal, pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil, ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM na 6:93 na oras. Ginpadlangat tayo ang DTX 500!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Aadi na ang aton kinada Domingo nga programa nga anhinyap ang kauswagan, ang sinirangan Visayas, asenso, rehiyon ko!
2: Malipayon nga adlawhan na Domingo hayong atanan mga ka-K5! Welcome! Hining aton kinada Domingo nga programa, asenso, rehiyon ko! Hinyap ang kauswagan, ang sinirangan Visayas, sinay ka-K5 Edward Sanyagan. Kumusta mga hinigugma ko nga mga manmarating habugos nga sinirangan Visayas, Dinasunan ng Tacloban. Ito na itong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Nagpaka-remedyo na baka mo yan ng adlaw itong Domingo Family and Family Day and Pichel Day. Mga ka-K5, ikaw ka-K5 Edward, naka-remedyo ka na ba? O siyempre, mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kaopanluat na ito niya na nga aga. Ito na itong partner nga pariho, haato nagihingyapin kauswagan hinin sinirangan Visayas. Hey ka-K5, Romilo Milong Anadi. Good morning ka-K5.
5: Good morning mga suki na itong mamarati ha K5 News FM. Good morning ka-K5 Edward.
2: Morning.
5: Hinautuntan, ato niya na di na mga magpakarabuhi, nagpapakabuhi launtahin patas. K5 Edward, na itong mga tricycle driver. Especially na itong mga paragumang, na itong mga puro pangisda din na sinirangan Visayas. Maupay nga Domingo, haaton nga tanan, ikab 19, nakita yan na Hulyo.
2: Pizza 19 na.
5: Mahuhuman na lang ito Hulyo.
2: Mahuhuman na liwatin in Hulyo.
5: Madudugan na ito sa katuigit akong edad.
2: Badaw,
5: di na maiha.
2: Di na maiha. Anay daw, baga planuhon na natin maupay ito ni imo birthday.
5: Damot mababaro ka kay Pepe Edward.
2: Pero, hilitala ako.
5: Ha? Kabaraka.
2: Oo.
5: Oo, mapabarot mga taga ka K5.
2: Yan. Amo tatakaruyag ka K5 Milong. Anyway, sige, inin na diri kita maglangan kay dad. Permi kinukulang ka K5 Milong inin aton oras, ha? Oo. Ana, iton aton mga manmarati, kumusta kamo mga magkirita via Facebook Live? Kumusta man to niyo adlaw iton Domingo? Ano't mag-espesyal kung baga Domingo ay iyo balay ka K5 Milong? May daba kay siyempre, Lunes nga daha Biyernes trabaho, ikaw di ka nga bisan Sabado na trabaho kagihapon. Domingo na trabaho ka kayo aga pa ani kan K5.
5: Yes. Oo. Ha, para hakon kay K5 Edward adlaw-adlaw special para hakon.
2: Oo.
5: Special na naglabay pa lang si Mana ka K5 Edward. Ora kitain ka busy da man aton magi natindiran nga mga katitirok. Naging usa kita nga resource speaker han Department of Science and Technology, Genera Science and Technology Week kay K5 Edward. In mabuta naton secretary han Department of Science and Technology.
2: Nagkahampang kamo ni
5: kirita kita, nagkarestorya.
2: Secretary Solidum.
5: Oo, nga nan iba pa nga mga partners ng DOST, bugos nga sinirangan Visayas dito gihapon ka K5 Edward. Labinan mga local government units and mga state universities and colleges nga naging ka-partner han Department of Science and Technology han pag-implementar han mga programa. May kabahin ni K5 Edward na pag-augment at pag-attain ang tinatawag natin nga food security ni Eastern Visayas. Diri lang Department of Agriculture, diri lang City Agriculturist Office, diri lang K5 Edward ang naghihingyap or nag-ambisyon ang food security ang Department of Science and Technology. Usahan mga makusog na kasugbong natin para ma-attain natin ang food security. Damo nila mga programa in support ang programa ang Department of Agriculture ka K5 Edward. Salit talilipay kita. Nga in spite ang limitado nga resources ang mga local government units sa adagihapon ang Department of Science and Technology. Nga iba pa nga mga attached bureaus,
2: okay,
5: ang Department of Agriculture, nga iba pa nga mga line agencies sa adagihapon, kabulig natin ka K5 Edward. Para hakon mahinong danon nga fulfilling ang naglabay nga simana ka K5 Edward. Nakamiting natin ang mga paro pangisda, Hasan Jose.
2: Okay.
5: Nakamiting natin ang iba nga mga paragoma, Didihan Norte.
2: Mm.
5: Nga of course, sa natin mga partners naging nagkaanakitan mga makusog na partnership kay Pepe Eduard labi na bago pa lang na-organize ka Tacloban Green. So usayin nga mga
2: saan ka mo magkikirita ultra ng Tacloban Green?
5: Actually dapat did afterhands during in science and technology we can do ST kasi invited ang Tacloban Green. Okay. Dapat nagkikirita kami pero may na mo nakatalaan na nga meeting yan nga semana ka kay Pepe Eduard kasi gusto namon i-fast track na ini nga hinog na nga amon ambisyon nga pag-organisahin usa nga cooperative. Okay. Actually human na kami han pre-registration seminar handi pa an city cooperative development authority kay Pepe Eduard.
2: Okay. And miyembro han Tacloban Green.
5: Tanan nga mga member han Tacloban Green. Okay. Actually it is open and voluntary. Pwede ka pa kay Pepe Eduard humabol.
2: Oh, sige.
5: Para permanent updated ko na lang tanging bubuhat ang Tacloban Green. May nakita group chat. Tanan nga mga experience, tanan nga mga ideas, tanan nga aton mga practices, mga best practices, kabayan agriculture nga na fisheries ka kay Pepe Eduard. Ato naton dito gin share ha aton GC.
2: Okay.
5: Kaparte gihapon na panlawas, ato gihapon may nag-share gap. Kada hi Dr. Salinas, mga magkarit nga doktor ka kay Pepe Eduard, hi Dr. Dr. Haduk, ada gihapon.
2: Ada gihapon.
5: And of course, pag-abot ang mga financial institution, adan anaton presidente, ang taklohan, banking...
2: Bankers Club.
5: Bankers Club, ka kay Pepe Eduard. Hikiko ada. Oh. And of course, anaton manager, ang Bureau of Bank of the Philippine Islands. Ada gihapon nga di ba pa nga mga private entrepreneurs mga businessmen din ya Tacloban kaparte gihapon hini kamyembro naton ka kay Pepe Eduard nga dako nga akong pagpasalamat ta ira nga diri lang ayan kita anan niguro nga matin and food security ada nga inhira nga mas pinakamakusog pa nga aton kasugbong hapagatinhan food security diri lang Eastern Visayas kundi habugos nga Pilipinas ka kay Pepe Eduard
2: ito excited kita.

0: dito cloudy sky sa rayan ng adlaw. Mahitungod gihapon itong southwest monsoon samtang itong Metro Manila. Ang ibang aparte ito natong nasod ha. Upod na kita ha, sinirangan Visayas. Localized thunderstorm. May mga gayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies kita. May naghihapon patsara nga pagdarahitingan paguran para itong mga magbabarakasyon or mabiyahe kadagatan niya na upunan atong mga mangirisda. Aadi itong forecast itong coastal water condition niya ng adlaw na siring didi. Is light to moderate la. Ito'n magiging kartan. Ito'n aton kalalaunan. Mga pinakataas nga balud, 1.8 meters la. Yan. Pero ito'n aton temperatura, magiging mapasuyan ng adlaw. 33 nga 34 degrees Celsius. Okay? Oo. Pero ang pinakabubong na temperatura na i-record ganina, 25.8 degrees Celsius. Alas 5 han maagahon mga kakipay. Anaton na sunrise, ang adlaw sumidlit yan ng aga, alas 5.36. Matutunod liwat niyan alas 6.29 na. Yan, dinetakloban, medyo madampugay pagadbat nagpakita't haring araw ha. Ito naton na temperatura 27 degrees Celsius. Ito naton na air quality fair. Yan ang aaga mga kakipay. Mga kakipay milong fair. Ito naton air quality.
1: Good news kakipay Bidward. Siguro kay umuranhin makusog han naglabay ang adlaw kakipay Bidward. Pero di nila siyo dadatakloban ang umuran. Hanurti nga party waray talaga.
0: Waray.
1: Okay. Nagmamamarangad to.
0: Ito naton cloud cover yan na 70% ha. 70% ito natong kalangitan, may mga puro-puro nga dampog. Magbabarubal yun yung danay, magpapakita rin haring araw, danay magiging madalumdum. Itong chance naman itong pag-uran niya ng adlaw, 1 p.m. nga daha. 3 p.m., 4 p.m., may da 50-50 nga chance ay nipatsarang nga pagtarahiti ng pag-uran na mga kakipay, ng kakipay milong.
1: Okay, damo nga salamat ka kay Pep Edward. At least good news ini paret aton mga paraguma ka kay Pep Edward nga posible umuran niya nga adlaw or niyan nga mga alauna. Amo ito itira pero may ginaabangan ha aton. Itong forecast itong K5 kasi every day ini may forecast kita
0: may diba forecast, kay Pep Edward. May forecast kita magiging kabutangan itong panahon.
1: Anhi talaga ang hira na mamati itong mga paraguma. Naging soki talaga naton ka kay Pep Edward ha. K5 News FM. Nga niyan iba, nira mga radyo yan na nagpaka-bulyum ito.
0: Bulyum!
1: Labi na di Hanorte. Kinasing hira itong FM baga maluya. Pero ang radyo, makusog ka K5 Edward. Ang hatak nga ito K5 News FM. Asya. Kasi usahay, nakatune in na kiniradyo, nagbibiyaya ko K5 Edward. Gusto ko masabtan, hi, good night, kutub signalhan K5 News FM.
0: Tub din.
1: Maluyan Diyos ka K5 Edward, hirayot aton lato.
0: Ang ngayon, badaw, mamay ka nito.
1: Labi na ini nga nagpaka-online ka kay Pep Edward. Kay biswaray ka to air signal, basta may internet.
0: May internet, tapos may Facebook, sa ring panagdebatean, may Facebook.
1: Nga ni nakikita ko didit aton mga viewers, diri mga taga din, yung mga taga Kalubi. Adinasing Edmund Tabirara watching ko niya from Kalubi and Leyte ka kay Pep Edward.
0: Okay. In internet and in social media, waray na niya boundaries. Okay?
1: Tama ka.
0: Waray na limit itong pwede maabot sa social media yan ang panahon. Basta dapat la, inin mga iristoryahon ba nga may pulos.
1: Oo, diba? Tama ka kay Pep Edward. Diri mga fake news.
0: Oo. Anay, kay damo na inididi nga atong mga barasahon. But anay ka kay Pep Milong, anot aton baga ginandam nga istoryahon niya ng adlaw para sa ano kita mag-break nga magbasa itong aton mga messages sa social media na ibabaro kita kung baga ano baga paghihingadayan natin nga makaka bulig pag-asenso ng aton rehiyon, Kakipay Milong. Sige.
1: Kakipay Edward, ipapadayo naton na naton very exciting discussion ng unang Domingo kasi nabitin na naton mga puro pamati. Nasiringan na akong mga kagrupo, Takloban Green. Sir Milong, ipadayon God. Kaya nabitin kami yan yung discussion. Siringo, sugad man lahat tumanggod ka limited na naton oras.
0: Okay.
1: Nagpipinan matira yan na Kakipay Edward. Wow. Kaya siring panira, aga pa kami Kakipay Milong nga nagbamata, abri kami dawit amon radyo. Kay sering pa ni ba tungrit amon edad ha radyo nala kami
0: dire ito kay 5 million
1: dire na kuno kami kuha na online pero sige. May paghihapon din nakita ko nagpaka online.
0: Okay, paghihingadayan nato yan, ipapadayon nato ang paghingaday, ang pagtanuman mga saging.
1: Oo, labi na yun. Usay to kay Edward, pag may nakita oras, ang party ng atong dragon fruit.
0: Yan.
1: Kasi pagkaya na haros kumun ang kasakitan natong dragon fruit yan na kay Edward, nga unta ma-prevent or ma-contain nato ini nga magkaibay mga klaseng sakitan natong dragon fruit. Ngan, nakikita nato ngayon ang pinakamahalan ng mga high value crops.
0: Okay.
1: High value commodity ka kay Edward.
0: Sige, paghihingadayan nato, ipapadayon nato ang pananuming saging. Okay, kay dako nga porsyento at mga gimpapalit nga saging ha, kado kay Pep Milong diretik ang dinhi aton. So ano diferensya nga di kita nakakagtanom nakagproduce Sering panimo, wari problema, diri mapilihin tuna inin pagtagasagi.

0: Ano sa magod ni ka kay Pepe Eduard? Di rin na nakikita ang economic value ang saging.
1: Okay.
0: Bagandi, para ira, di rin importante.
1: Okay.
0: Pero ngayon, yan, na-realize nira nga, uy, nga rin, saging lain eh. Oh. Siring pa, saging pero labing.
1: Ito!
0: Oo. So, di rin labing, dako ka, dako ang gamit, dako ka importante oh. Duro ang saging, di rin la kain sab-a, di lang. Oh.
1: Adi, istorya ko ikaw, kay Pepe Melong. May na kong istoryahan hadto, bagula, Department of Agriculture. Kay, inin dakot demand hinin saging mga guardaba ba inaldaba ba dito sa Manila. Okay, dila ko klaro kung ginaano gini ba nira ining banana chips papakiano kay mo niyan kung ano pwede nga mga beef product ano ito na inin saging an pakiano na siring kay an mga buyer dito sa Manila na siring makasupply kuno kamo hintag 1 ton sa bulan o sa katunilada nga saging
0: kay Pepe Eduard.
1: Oh. O sa katunilada nga saging kagay 5 milong at inaldaba, ha? That is 1,000 kilos. O sala ito nga buyer. Makasupply ba kita ito din? Inaldaba, guardaba, ginihingadaya natin kagay 5 milong.
0: Antuunon ini kagay 5 milong.
1: Antuunon. So kaya ba natin makasupply?
0: May tutda ko nga challenge natin mga paragumang oh. Kagay 5 milong. Kasi, ano iba, nag-divert na lahirahan mga short season crop, ang mga oh, cash crops, kay Pepe Eduard.
1: Oh.
0: So, waray ni, bagan nakaligtaan naton ang industriya, ang pagtagasaging, din na sinirangan Bisayas,
1: oh.
0: Nga kundi, nagtitiketaas ang demand, di rila din hiaton, kundi hagawas gihapon ang rayon otso.
1: Oh.
0: Hitaasin doon ang demand. Tanan nga klaseng variety ang saging kay Pepe Eduard, hitaasin doon ang okay. Demand, din hiya sinirangan Bisayas, nga hagawas ang rayon otso. So, dapat matutduan naton ang mga paragoma, maintindihan nila ang mga paragoma, kung kay ano nga dapat kita i-promote or kailangan nato ni padamo ang saging tanya ko nga variety ang saging din ha sinirangan Bisayas total inihiya nga klase nga commodity or nga klase nga produkto di rin niya maarte ma-acidic ma-fertile or ma-shaded or mabukid mabakilid oh, oh. Pwede gihapon ang saging ka kay Pepe Eduard di rin okay. Sa mga utanon nga kailangan nimo mag-timing ang panahon ngan ayaw nato nito permiso lo dato noon ng kalamidad kay okay. Pepe Eduard.
1: Oh.
0: Anticipated ito permi actually okay. Ang kalamidad. Sige. Pero kung namo permidad pag inisipon, di kita makakagtanom.
1: Okay.
0: So dapat itry naton okay. Kasi damo nan mga climate smart technology intervention nga pwede nato igtutdo naton mga paragoma nga bisan kita dangatan o rabutonhin mga kalamidad diri kita maura-ura kapiktado labi na naton mga paragoma nga amugod talaga at nagpapakaon ha aton. Hiray ton sosi it aton kabuhi ka kay Pepe Eduard.
1: Ito.
0: Waray bisan ni mga propesyon nga mabubuhi kun waray talaga naton mga parago. Masalit dapat ang gobyerno tagan ini ra importansya, tagan ini rin mga oportunidad, tagan ini rin mga suporta kun gusto gud talaga naton maintain ang food security. Kasi okay. Kung permanent dili aton gobyerno naglilinawas in food security tapos limitado man lang ani naton suporta, limitado man lang naton attention hapaghatag naton mga assistance naton mga parago, mawaret gamit word la ito ka kay Pepe Eduard.
1: Okay.
0: Siring ko pa dapat pag-isipan gad man naton anong mga sustenido nga mga solusyon nga pwede naton ihatag ngadto naton mga paragoma nga diri na naton mga paragoma mag dinipindi na lang yung mga ayuda kun ano dida kasi ini nga mga ayuda nakakahatag inin damong hobya
1: correct
0: mga Pilipino ka kay Pepe Eduard mag-isip gad man kita han mga panmaihaan nga solusyon
1: okay
0: mga sustainable solution hiton presenting nga sitwasyon ita aton mga kabugtuan ng mga Pilipino. Di rin lang mga paragoma, di rin lang mga purupangisda. Nga tanya atong mga kabugtuan ng mga Pilipino ka kay Pepe Eduard.
1: Sige.
0: Kaya ini nga mga ayuda-ayuda, usay, nakakasamok lang ka kay Pepe Eduard.
1: Amo na, kaya di mo nagsasarahin.
0: Oo. Nga damo nagiging pobre pag may ayuda.
1: O balitaw.
0: Damo nagiging pobre. Oo.
1: Anyway, saging and dragon fruit kita yan na.
0: Yes, ka kay Pepe Eduard.
1: And I understand may dakamo bag-o nga maabot nga mga bugas nga panahatag hiton department at I mean City Agriculture Office.
0: Yes, ka kay Pepe Eduard. Buwas nakatalaan nga i-deliver naton 2000 bags.
1: Bado ko daw.
0: High quality.
1: Diri ini bahuan ha.
0: Diri
1: bahuan, diri bukbukon.
0: Oh, proben na inihiya nga pinakamaupay kasi ini nga yosang kay bisan usa lang bukbuk ka kay Pepe Eduard nakikita gin papabalik naton it bugas.
1: Ito.
0: Kay bangin ini magin usa nga dako nga isyu ano usa lang bukbuk nga nakita. Maron ka naman.
1: Naginuro-uro man kami ang bugas nga ginbalig nira nira Sir Milong.
0: Bangin hira makakita ini usa nga bukbuk tapos picture ning post na ta Facebook tudas. Ka kay Pepe Eduard. Salit na una nga launching naton pakakita ko may da bukbuk 50 kasako gin pabalik naton. ipabaliwan nato ka kay Pepe Edward.
1: Kaya madadaot liwat ka mo.
0: Although makaluloy, gada naton mga labor, naton mga GO, naton mga army, adibangan mulig kay karga na liwat, diskarga na liwat, karga na liwat, diskarga na liwat ka kay Pepe Edward. Pero anaton kasi hini, masiguro naton nga waray naman magawas nga diri mo pa nga istorya ka kay Pepe Edward. Kaya din hiyosahay, ang mga sayop mangod lang bibinantayan naton.
1: Okay, normal ito.
0: Pero si Rinko, for as long as we are working it, hintama ka kay Pepe Edward, di ra kita apektado.
1: Okay.
0: Basta we are doing our part, ginagtatrabaho lang ito ni sakto, I don't care kung ano't mga komentaryo ka kay Pepe Edward.
1: Kumbaga, ang nababatyan natin, kisi huda! Basta ako nagtatrabaho, ko nagtrabaho.
0: Oo, trabaho lang kita ka kay Pepe Edward. Waray kita ito ay relabot kung ano't mga komentaryo. Importante, sigurado kita, ngayon sakto, ngayon tama at atong ginpapahamtang ang mga programa, Ira.
1: Okay. Sige, so amo dat mga importante nga paghihingadayan naton nya nang adlaw hining ato na programa Ascenso Rehiyon ko hingyap ang kauswagan ng sinirangan Visayas, and of course karegla ta ton ipahibarot mga presyo at mga panguna nga paplito nya na subay ni ra pag monitor it adto na paghihingadayan ano nga mga produkto ano medyo naging barato, ano liwat ang mga produkto nga medyo nagmahal, yan para diri na nga tanan aton paghingadayan
0: kakipay. Diri na naton ka kay Pepe Edward pagtatago sa usahon.
1: Oo, diri na.
0: Hatanan nga mga commodity naton na nagmahal na kamatis.
1: Uy, ngayon.
0: Yes, ka kay Pepe Edward. Kasi yan, pinakahiluag naton nga nagtatanong, pinakadamo nga nagtatanong Haluson, napiktuhan mang gudan piraka bagyo na nga naglabay nga tuayra.
1: Diin natin kang nabibisihan.
0: Haluson.
1: Luzon. Diin nabibisihan, nabibiskaya.
0: Ang tanan pagunyaging pontarihan bagyo ka kay Pepe
1: Edward. Oo, west, eastern.
0: Eastern part han Luzon.
1: Eastern part han Luzon. Dao ko to rin dan, nabibisihan, nabibiskaya, Quirino.
0: Direct number one supplier, habugos nga Pilipinas ka kay Pepe Edward.
1: Han kamatis. Kamatis.
0: Oo. Although may mga kamatis.
1: Iba-iba ini nga variety ang kamatis.
0: Yes, ka kay Pepe Edward.
1: Tekan
0: across nga varieties, ang tanan nga mga varieties ng kamatis na apiktuhan ka kay Pepe Edward. So guti, yan na natong supply ng kamatis. Salit, ano sa kabox ka kay Pepe Edward? Imbis nga natag 1,500 lang una, 1,200, 1,500, yan na 2,000 na.
1: Purbido.
0: Oo, mahal na ka kay Pepe Edward.
1: So napirat kilot kamatis yan na?
0: Haros 140, 150 na ka kay Pepe Edward.
1: 140, 150.
0: Oo, samantala, 70-80 lang ito hadto.
1: Anay, mapakyan na kayo mo. Ining kamatis, mapili ba ining klasehin na tuna, sandilom, clay loam,
0: actually, seasonal hiya ka kay Pepe Edward. Oo. Pag summer, dirigod niya ura-ura na tribe. Matry
1: ba niya,
0: tinubutin niya production ka kay Pepe Edward.
1: Ano't mo pinga intervention hini? Wherein may nabahin ni spray pag, you know, para ma-enhance ito niya kapas nga mag-producing damo.
0: That's why yan, Department of Agriculture ka kay Pepe Edward, naghahatag yan mga protective culture technology. Pinagyan greenhouse,
1: okay.
0: Nurseries, kay amin ang mga structure nga pwede makagproteher han kamatis. Kasi ang kamatis...
1: Masilan ba ang kamatis? Sobra nga sirak, sobra nga tubig, kumbaga naging inuran?
0: Actually, kung very intense talaga nga sirak ka kay Pepe Edward, di rila kamatis na napiktado. The rest are affected. Pero hiragod ang number one.
1: Sanglit.
0: Nga napiktuhan ka kay Pepe Edward.
1: Sanglit ang technology han mga greenhouses, gindudusugod. Kaya mo magkocontrol yung temperatura ng environment na kung din nakatanong ito mga, for example, kamatis.
0: Di rin temperatura.
1: Oh.
0: Ang kakusog hinduran hangin, awan uran ka kay Pepe Edward. Labi na kung heavy rains.
1: Oh.
0: Amito nga dapat, ang kamatis, ang ibang mga highland vegetables, dapat naka-protective culture na ka kay Pepe Edward. Labi na ang kamatis. So, yan ha. Pasalamat kita, pipira natin ng mga paraguman takloban, mahapit na magpa-carbison kamatis.
1: Hain ini nga mga plantation ng kamatis.
0: Mayada natin ha Santa Elena, mayada San Roque, mayada kita ha New Kawayan, mayada kita Palanog 103 ka kay Pepe Edward, hapit na mag-harvest ng mga kamatis. Kasi 2 months ago lang kita nanhatagan libre ng mga seeds ka kay Pepe Edward. Nga niyan ha.
1: Ano daw, ang kamatis, imo iniging lalalong anay.
0: Lalalong anay ka
1: diri
0: kay Pepe Edward.
1: Diri po direct nga pagtanong. Okay.
0: So, yan ha, opisina ng City Agriculture. Damot aton mga nagpakalalo ng mga utanon.
1: Okay.
0: Kay Edward. Pati gihapon ng mga spices. So, ganun labuyo.
1: Okay.
0: Kasi na-anticipate natin nga ang labuyo by October, November, December, mahitaas talaga ka kay February presyo.
1: Mananan.
0: Salit yan ha, massive ba natin distribution ng seeds, massive ba natin distribution ng mga seedlings. Available ha, City Agriculture Office Ground. Anaton mga seedlings ang labuyo ka kay Pepe Edward.
1: Pwede ka mo mag-abay. Sumiring nga nga seedlings ang mga ginlalong na ini.
0: May mga dahon na ito ka kay Pepe Edward. Kasi yan iba, nasiring man, maupay nga aga, pwede umaruhin seedling. Pagtagi na mo ng seeds, diri ni Asya, sir.
1: At itong tinanong na.
0: Pagtagi na mo ng seedling, diri niya siya, sir, ang inlalalong pagad. Singko, kung sidling, may dahon. Kung seeds, liso. Like
1: liso. Ang sidling, may dahon na.
0: May dahon na, oo.
1: Pwede na,
0: na.
1: Pwede na i-transplant niya.
0: Diretso na i-transplant.
1: Ano ang this? Sige, damot actually paghihingadayan natin. But anyway, kay bangin naman kita mabitin ito natin oras, ito natin oras, mga kakipay, ba? Alas 6:55 na. Before we take a short break, i-acknowledge anin na doon ato mga namamagkita ka K-5 Milong.
0: O siyahan, nasa ring hitabirara Edmond, maayong buntag ka K-5 Edward, watching and listening from R.E. Glass, Kalubian Leyte, kerayo ka K-5 Edward.
1: Edmond Tabirara.
0: Adi Bakal, DMB, good morning. Watching from La Paz, Leyte, Himel Bagol. Member ini nato ng Tacloban Green ka K-5 Edward.
1: Himel Bagol. Oh. Ano tiya profession? Ano tiya occupation?
0: Actually ka K-5 Edward, mga big time ganin hira pero nagfa-farming.
1: Ito! Oh. Bangin small time lang aton hini ka K-5 Milong.
0: Hikarol Salanyo Sicano, good morning po sa inyo. Happy Sunday po. God bless sa inyo.
1: Okay.
0: Bisaya ka K-5 Edward.
1: Oh.
0: Himarlon Daklis Ubuna, good morning ka K-5 from Parana Samar ini ka K-5 Edward. O sa inyo nga presidente no sa nga asosasyon nga sering paniya, naghikaos ini ha, nagpira nga naglabay ka tuig. Pero yan na, booming ang association nira ka K-5 Edward.
1: Oh.
0: Maupay nit istorya tira association, kaya naman naging successful nira. Dirileha Farming, may water station na nira ka K-5 Edward. Oh, Herosal Lakbay na sing, good morning po, idol. Himel Bagol.
1: Damunat na idol na tayo mo ka K-5 Milong.
0: Welcome, Hatak Green ka K-5 Edward.
1: Uy!
0: Iga-add ka na mo na Tak Green.
1: Thank you,
0: Edward.
1: Thank you.
0: Nasring he from City Negros Occidental ngayon watching his Himam Carol Salanyo Sicano Hirayo.
1: Oh, Harayo. Oh. Follower gap ini ng support, solid supporter kay 5 dito ni Negros.
0: Oo, he Sir Kami de la Cruz is watching yana. Waray pa nag-comment. Awa di na niya comment. Adi Ma'am Rodora Budanyo, shout out ka K-5 Milong, ang K-5 Edward. Adi kami hauma, nag-harvest han-hantak.
1: Wow! Uy!
0: Oo. Sir Kami, De La Cruz, nasaring good morning ka K-5, Sir Edward and Sir Milong, watching from downtown Tacloban.
1: Uy!
0: Hilots Barido, watching from Paglaom. Imagine ka K-5 Edward. Warang signal dito ha. Pero watching hiya yan ako, no?
1: Watching.
0: Kapag law, may wifi yada niya, or buying may piece of wifi, or whatever. Namimiling talaga ng paagi ka kay Pebid Ward para lang makabatihit ato niya naging didiscuss ayra.
1: Okay.
0: Herolando Claros, good morning mga...
1: Oy, Buyaks!
0: Mga sir, watching now at New Kawayan at St. Francis. Pahinga muna pag Sunday. Amutak naman kita.
1: O
0: kita, hiyo, programa. Thanks, okay.
1: Okay.
0: So nasing luwat nga... Rosana Mitran Espinosa, shout out Kuya Haiyum nga duha from Barayong. Palo ini ka kay Pepe Edward. Higlisa Garyando Mindigo, good morning and happy Sunday from Santa Pilate ini or he Alip Dakalyos is watching. Ngan Himamila, good morning po watching from Mohon Tanawan Leyte. Hisandi Abria Mingo Tihayan, good morning ka kay Pepe Edward and Sir Milong, shout out Apolonia Hog Racers Association Parana Samar and Apolonia Farmers Agriculture Cooperative.
1: Anay do kay Pepe Milong, may ba higayon nga adto kita gawas mag-program?
0: Pwede ka kay Pepe Edward.
1: Oo, mapili kita ng usang
0: asosasyon.
1: Adto kita.
0: Oo, pwede ka kay Pepe Edward.
1: Oo, para baga maiba naman din ha, unahon nato gid Northern Barangay. So for example, to nagha-harvest tirahin hantak.
0: Pwede ano, kita dito kan mana Rodora Budanyo. Ano mana Rodora Budanyo, okay ka?
1: Oh.
0: Mag-live kami din hain mo habang nag-harvest ka mo sunod nga Domingo.
1: Sunod nga Domingo.
0: Oh.
1: Dito kita pag live.
0: Okay, sige.
1: May naba, pakian hira kung okay ba't internet connection.
0: Waray problema ka kay Pepe Edward.
1: Makasunod
0: signal dito.
1: Oh. And then, kay kundiri, magdadara kita at kalugiringon natin nga Starlink via satellite.
0: Pwede gihapon ka kay Pepe Edward.
1: Oh.
0: Adi Caroline Jane Budanyo is watching from Old Kawayan ini, Kapitana.
1: Anay, hino at dun mahuputan baboy?
0: Ini Rodora Budanyo, ka kay Pepe Edward.
1: Sige.
0: Oh.
1: Kahit daradungkungan, sanu yam, siguro, ano ba't maupay hini ka kay Pepe Milong, diretso kita nga to, ha, Ira, maato kita magpro-program, nga dara kunat baboy.
0: Actually, pwede kita kumadto hiton Domingo't aga.
1: Domingo't aga?
0: O early pa.
1: Oo, sayo
0: pa. Era.
1: Oo. Sayo pa.
0: Okay, so, pagdudumogon ka naman ni ka K-5 Edward dito. Hanyo Kawayan. Kay Old Kawayan, ba? Pinangal, amo ngayon ko nito Edward.
1: Okay daw. Nga nagbaso, lira nga nagkirita kami. Okay. Balita, sunod dito kita hakuan.
0: Oh, magla-live kami dito, Manar Dore, hayo, itong Domingo.
1: Samtang nga hirain nag...
0: Ha-harvest.
1: Ha-harvest. Okay? Mahimo lang kitahan baga simple setup dito.
0: Oo.
1: Ipapa-design na ito at a technician. Okay?
0: Okay.
1: Okay, sige. May na ka mababasahon, anay. Hi, Jackilo Berdeda o Obera. Uy, Jackilo. Nagkikitaliwat ha ito ng K5 Milong. Okay? Sige. Anaton oras, mga K5! Imponto alas 7 na oras gin padangat ayon Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch nga magdudumarat era libre nga check-up tinikangan buwas nga adlaw July 20 nga daha 24 alas 8 aga tungtong alas 4:30 itong kulub ngan pagkapit sa 26 hit Hulyo, okay? Alas 8 aga tungtong alas 3 hit kulub, yan ngan pwede niyo dito mapalit na itong mga dekalidad ng mga produktong herbal, okay? Nga naglalakipan DTX 500 at pinaka-superior nga source han antioxidant, mighty CD alkaline vitamin C, Clinica D3 Bio, and siyempre ang sikat na nga kape. DTX Coffee Mix, nakagkape ka na, na-detox ka pa. May pinuga nga dahon ng ampalaya, may the sugar cane, and may the chia seeds nga mabulig paglimpyo ito na itong digestive organ. Okay?
0: Okay,
1: Kapitana. Anay, ano yung microphone? Ito!
0: Hi Caroline Jean, budan nyo ngayon, watching yan na, dumapanas, Northern Samar, Kapitana, namatron.
1: Oo,
0: fiesta ngayon. Uy, okay. From Balanghiga, Kakaypeb Edward, ini yo, Bobs, good morning and happy Sunday, everyone. From Balanghiga ini, Kakaypeb Edward.
1: Nagaharo-harayo kita, Kakaypeb Edward.
0: Northern Samar, Western Samar, Eastern Samar.
1: Northern Samar, Western Samar, okay.
0: Adiliwat, hi Magos, Ferlito Ripalda, good morning mga Kakaypeb, from Dulag, Leyte.
1: Uy!
0: Di ko napapir din late.
1: Anay da, nanumdum ako nga namimiling ako at itaranom ang gaway. Available na ba din? Baka nagdamo na at baga interesan. Istoryahon, di ba?
0: May da ko dito ginmamat nga gaway ka kay Pep Edward.
1: Ah, may da ka ginmamat?
0: Oo, ipan iharatag ko ato mo.
1: Uy, kahupay daw.
0: Kasi,
1: kay papadisan tatakbaboy, mga linitson, mga gunti pa.
0: Gin-invite ako ka kay Pep Edward, yung paniod to. Ba daw kay may gaway din to?
1: Diin.
0: Ha, kamansihay.
1: Kamansihay.
0: O, singkuhain ang mga pulo, hini ang mga inuturan ba?
1: Oo.
0: Aroon ko nala.
1: Ang hupi.
0: Oo, an inutod ba?
1: O, inutod.
0: Oo. Aroon ko nala, pagabot haba, laging panmutang ko, agidaw, kay nanurok ka kay Pepe Edward.
1: Nasa rin man nga.
0: Pinakamarasa pa naman niya gaway.
1: Ngayon mo mang kunoan, naging kukuan ha, abo. Iton baga inutdanhan gaway.
0: Oo, para diri madunot.
1: Diri madunot. Oo. Tama ba na kinabaruan?
0: Pwede ka kay Pepe Edward, pwede gap diri.
1: Okay.
0: Okay lang ito hiya. Ngay butang mo habo kon permanente ya submerged sa tubig pero kon mamarangat to na okay la ka kay Pepe Edward okay. Dire mo kuan habo amit actually makalagsanan una
1: okay he Rosalak Bayin coffee po tayo ano ni mo coffee is probably and DTX sa coffee mix ha oh he Siegfried Bellio and the Eden Urbano nagkikita aton. Sige.
0: Okay, adi pa Joel. Ano Joel Kanyamaki, maupay nga aga Sir Edward and Sir Romilo, taga Santa Cruz, Harolete.
1: Santa Cruz, Harolete. Okay.
0: Okay, salamat tayo. Ano yung pagkita? Ano yung mga pa-shoutout?
1: Siguro himuon naton dito kita ha, mga barangay, alternate. Ani kita to sa Domingo, sunod, ato naman kita barangay, sunod, ani naman, sunod ha barangay.
0: Pasyadahon nato ng Samar, kakay Pepe Edward, ang para na Samar.
1: Bado mahuron kita dito.
0: Oo, kay, mayroon dito mga, usang association, nga pwede nato i-example ang ibang mga association liwat, nga nagtitikang pala, tapos danay nagbubublag, nga naaragway. May konkreto nga, usang example nga association, nga pwede nato i-feature, kaya ano nga naging madigon. Labot aw apisaran nagkasamok-samok hira nagburublagan ay tapos naging naging porma nalot nga grupo nga naging madigon hira ka kay Pepe Edward.
1: Okay, anay. May da ba dito magkakatarugan ta paranas?
0: Waray problema ka kay Pepe Edward pag aagragawon kita dito.
1: Jesus!
0: Pinaora kita ha paranas sa kay Pepe Edward. Oo.
1: So, ato kita
0: bagin lang ito't iba umuba.
1: Mga badaw, wow. Sabado pala kita at gabi.
0: Oo, Sabado pala at gabi, makanto na kita.
1: Kasi siyempre magse-set up kita dito.
0: Oo.
1: Bado, kaupay ko ba hinig kay Pepe?
0: Pinaura kita dito, kay Pepe Edward. Basta siya okay, meringatikat to'y Sir Milo nga paranas.
1: Ito!
0: Nag-aabang ito, hira. Nasing nga ni Kapitan Roberto Adobo.
1: Oo.
0: Good morning, Sir Edward and Sir Milong. Pa-shoutout, Hanamon, Paranas CSO Federation Incorporated.
1: Mamay kala!
0: Tiboy ni Raka kay Pepe Edward.
1: Sige, so, bado. Ano't baga maupay dito nga baga kiritaon na paranas?
0: Damo ka kay favorite kalingawan dito.
1: Ang damo.
0: Oh, damo. Okay. Oh. So okay. Magi-enjoy kahit paranas kakaiba yata Tacloban, kakaiba yata Basay, kakaiba yata ibang lugar. Iba talaga ang paranas kay favorite.
1: Pero ka oras at biyahe nga to, yan.
0: Ay,
1: okay na kalsada.
0: Open at kalsada. Ito. One and a half hour adto na kita.
1: One and a half hour.
0: More or less. So, bali dire masubra na niya po adto na kita.
1: Okay. Sige. Hala, mag-break ani kita hatong pag-break. Ipapadayon nato na pag-istoryahan pananuman saging.
0: Okay.
1: Okay, kay dako nga porsyento hiton aton gin ko konsumo nga saging diri tikang dinhi. Kay ano nga diri kita magtanom? Madamot supply, mabarato iton presyo. Pabor parehit mga ordinaryo nga mga mamaralit kag 5 milong. Okay?
0: Ngandiri ni maalaga.
1: Ngandiri hiya maalaga. Babalikan nato ini nga atong programa Ascensor Rehiyon ko. Hingya pang kauswagan han sinirangan Visayas kamalang pipira nga mga pahibaro.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ako Dyson Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
4: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmaitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
7: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
8: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
7: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
8: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
7: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
8: Mm.
7: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katason sa telomere.
8: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katason sa telomeres.
7: Mm.
8: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
7: Mm.
8: Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
7: oh.
8: Gi-exercise sila. So kung
7: wow.
8: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
7: Mm.
8: Pero kung sige kag kaon og tamis,
7: gababa.
8: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
7: Sobra na.
8: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
7: Mm.
8: Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir JP.
7: Oh.
8: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
4: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
8: Mm.
7: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
8: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ng kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
7: Oh.
8: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
7: Mauna.
8: Mo pa'y pag-antos clinic, magpakonsulta. Mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
7: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
11: Sakit ipangihi ug ako pud gapuson sakit.
10: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag.
11: Tulo pud ka kapsos sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
13: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
14: Sangkay nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 ngadto Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 ng kulob. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulob. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
6: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
16: Ako po eh, Helen. Diyari ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong amo itong magaant akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
17: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
6: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
17: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra.
0: extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Grateful ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Rosely. Isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
24: DTX Beauty Soap.
25: Mapalit sa mga butika.
26: Extend Food Superman for Men.
27: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
26: Extend Food Superman for Men.
28: Pagod sa maghabong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
26: DTX.
28: Liniment Oil.
26: Sa bawat bahid,
28: mapapa sana oil ka.
26: DTX. Liniment Oil.
28: Mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Oras mga ka-K5 alas 7! Jense sa isna oras, ginpadangat tayuhan Red Horse Super! Ang shot ng tropa! Yan! Nga di kita, ito natin na program. Balik kita! Ito natin programa, Ascenso Region ko, hingyap ang kauswagan, Han Sinirangan Visayas. Maram ka ka K5 Milong, ha? Kay paghinga dayan na ulit saging. Okay? Ini nga mga datos, kita onwa, ha? Barat ka sa iyo natin atong mga nanmamati. It Pilipinas in the world's second largest exporter of bananas.
7: Utama ito ka K5 Edward.
1: As of 2025, ikaduha kita nga nag-e-export, nagbabaligyan ng saging
7: ngadto hagawas
1: hinin Pilipinas nearly 3 million metric tons annually globally, but adi nasering didi the industry is highly concentrated on the island of Mindanao. Aadtola dit concentrated sa Mindanao. Question, kano nga didto la diri ba dinhi pwede aton, ano diferensya? Okay. Karoy, ini good man, mga daggo ini, large-scale agribusinesses and multinational partnership nga nag-ooperate with massive plantation. So, kaya nung nga di rin kita mag-organize ng mga grupong parag-uma, edukaron naton, buligan nito natin gobyerno, produce ka mo yung saging, dinhi, bisan lang for domestic consumption la. Oh, kita ka. Adit mga daggo nga mga organisasyon, mga daggo nga mga negosyo nga saging. Kay K5 Milong.
7: Oh, tago. Kasi ha, Hamindanao oh. Kay K5 Edward, ato ang mga daggo nga company.
1: Oh, daggo.
7: Ito nga standpil ko. Nangatuan ko ito actually kay K5 Edward.
1: Tagum Agricultural Development Company Incorporated, Tadeco. One of the largest single-site Cavendish banana plantation in the world. Located at Davao del Norte. Madaliwat Unifruti Tropical Philippines Incorporated. O saliwat ini nga major multinational corporate producer nga nagsusupply in premium banana ngadto sa Japan, China ngan Middle East.
7: Tama ito ka K.P. Edward kasi ang Greenpeace Foundation gindara kini ra ngadto hininga sa Tadeco, stong standpil ko.
1: Ano ni Lapanday Foods Corporation?
7: Hiraton mga pinakadagko dito ng mga banana planters ka K.P. Edward.
1: Actually, across Mindanao.
7: Yes, oo.
1: Dole Philippines, Del Monte Philippines.
7: Oo. Imagine ka kay K.P. Edward, mga chopper na ito't nag-i-spray, mga chopper na ito't nag-aabunot, ira nito kasagin.
1: Massive!
7: Grabing kahiluluwag ka kay K.P. Edward.
1: Oh.
4: Pero may ada naman epekto nga ito ni environment.
1: Oo nga yan.
4: Oo. Mag-i-spray na nga tira ka kay Pebidward ang mga tao dapat manago.
1: Okay. Ano daw?
4: Magpahirayo wera dahil ka plantation.
1: Okay.
4: Tungodan chemical ka kay Pebidward. Okay. In fact, ang mga water tributaries dito, ang mga rivers, ang mga creeks.
1: Okay, industrial namang guna niya.
4: Dry up na ka kay Pebidward tungodan chemical. Nga gini-spray nirahan mga kasagingan dito ito nga area.
1: Suro diri harayo, nga pati ito na anay daw, diri ba ini maka-apekto ha panlawas nga kinaong kitang saging sa payanalat at din, hurero spray?
4: Oo. Actually, ka kay Pebidward, tanan talaga nga mga chemically treated, nga mga produkto nga ging kakaon naton, talaga may effect ito aton health.
1: Hinay-hinay la.
4: Hinay-hinay
1: kung
4: la.
1: Kung baka diri man tigda, bisan mga after 120 years old ka, okay na.
4: Imposible na ka kay Pebidward mag-abot kita 120 years old. Kasi pag-abot natin kasi ang mga tinatawag na level of toxicity, talaga na-trigger na ang tanan yung mga sakit natin.
1: Okay.
4: Especially kung nadin nakita na range na kita ng edad nga 50 to 60 years old.
1: Malito.
4: Yan ang generation ka kay Pebidward. So, although production is high,
1: okay.
4: Dako-dakuan yung durang production na Mindanao. Pero kung i-consider naman natin, pag-abot naman na health ng mga tao, di rin liwati yung maupay kay pati ang environment,
1: okay.
4: Kay Pebidward. Actually, naging usakit ang mga participants hinihan, usagin buhat nga, usang consortium, ang Greenpeace Foundation.
1: Okay.
4: Kasi ang Greenpeace is a pro-environment, non-government organization kay Pebidward. Kilala niya nga, usang foundation nga, nagpro-proter liwat, ang welfare, ang ato mga paraguma, ang mga tao, ang environment. Nga, ang holistic in actually, ang approach kay Pebidward.
1: Okay.
4: So, hikita din ito mismo, kay Pebidward, yung sudoy natin nga ito.
1: Oh.
4: Ang mga worker hindi nanago talaga pag nag-i-spray na.
1: Kaya
4: bang nira matamaan, han spray, han chemical.
1: Aeroplano na ginagamit na da.
4: Nagpaka-cover ulit ito kay Pebidward hira. Nagpaka-face mask ito, nagpaka-jacket, nagpaka-butas, nagpaka-helmet, nagpaka-guantes ito ka kay Pebidward. Kasi hazardous era health.
1: And okay.
4: Saging din. Okay. Pero nakaon, pag-spray pala,
1: patay ka na.
4: Mapatay na, punta ka kay
1: anyway.
4: Pebidward. Pero, kakaiba din na Eastern Visayas kay Pebidward. Bisan laki ta sugad dito, dako na tong kontribusyon han production ng saging.
1: Okay.
4: Dili ka maram ka kay Pebidward nga an haro naghatag hino sa history.
1: Oh.
4: Nga usa nga nagproducein pinakadamo nga saging ka kay Pebidward.
1: May mga kakilala ko dito ha. So, Tuba, Habukid.
4: Nasa farmers kuno from Haro Leyte made history by shipping 15 tons of Cardaba bananas directly to Manila.
1: Okay.
4: Oo. In fact, ka kay Pebidward,
1: pero dapat i-manage len maupay kay diri nga ni sa ining Guardaba pamati ko pares gihapon hiton bangaran nga kinahanglan diri magtarampo didto sa nga puno an mag-asawa an mga anak apo o mangkon ka umadgan kay makitagat kasagingan naton nga diha mga huron-huron nagtatarampo litera nga tanan mahugaw waray panguha hiton mga darag waray manlahawan-hawan
4: waray maintenance
1: so, so siyempre di ka ma-expect hinda mo nga production, nga quality, kung amo ito yung management. But anyway, kakipamilong, kahalabay niyong istorya. But,
4: actually, nahan dito kita, Haro, gina-investigate ni naton ka kay Pebidward, especially Barangay Tuba, Haro Leyte, Barangay Santo Niño. Damo ang mga taga Mindanao nga napalit hayran saging. Tapos ginre-rebrand ini nira nga tikang nakun ha Mindanao. tama.
1: Barato ang kapalit, tapos triple pat presyo pagbaligya.
4: Yan ang na-experience nato na Tacloban.
1: Okay.
4: Masering. Di ni tikang Mindanao. Tikang lang ay naharo.
1: Ha!
4: Kaya sumiringan ko ng Mindanao, maupay, tapos
1: okay.
4: Mahal.
1: Okay.
4: Kung tikang laharo ko, no, barato.
1: Baadiri, tama. So, anay daw, i-rebrand nato nito nga dir.
4: Gin-rebrand nira as Davao Produce. Ang haro nga iragin palit.
1: Okay.
4: Na saging. Kasi nato lang din
1: mga lakas. Malibot lang ito ni Skina. Paggawas dito at iskina, tika nga haro.
4: Pagkabot hatakloban,
1: Tagadabaw na.
4: Tagadabaw na natong saging. Diri actually ka kay Pebidward saging.
1: Okay.
4: Damo natong mga produkto din ni Eastern Visayas, nga ginpapalit, tapos ginre-rebrand, hindi nga mga kilala na. Kaya naman ko una nga naging kilala, nga top producer.
1: Okay, okay, siyempre.
4: Oo, nga hira, pag mangga kuno, hira ko ng kilala, ano pa dito,
1: siyempre, kung ito nga mga brand, known brand, na kamandhin following, and basta sugod hindi nga brand maupay. Pero ginangkat lang ito dito haro.
4: Tama ka, kay Pebidward.
1: Porbida.
4: So, ito nga dapat maging, imagine ka, didahan 2022, ang damudaman hindurong ang palaya, damudaman hindurong tarong, bumagsak hatakloban.
1: Okay.
4: Ang iyang ang origin, tikang ladin halite, tapos nasingratikang haluson, tikang hamindanaw, ibabaligin ang hindurin mahal.
1: Okay.
4: So, finally, na-correct ito natin ka kay Pepe Edward.
1: Okay.
4: Na kung din tikang ang produkto, dapat isumat niyo.
1: Okay.
4: Kung din ito tikang.
1: Okay. Sige, nahingadayan na natin ang parang naman sa aking last duhang episode. Okay. Aadin na kita at management. Okay. Had mga previous nga mga Domingo, ginistoryahan natin ano ba nga klaseng tuna itong pwede tamnan. Dere ini mapiling nga inin saging. Okay. Mamimili ka mo kung tissue culture iyo tatanom or saha or kung tawagon na in English, sucker or follower, okay? Nga dapat diri ma sobra 1 meter ang kahitas o ng saha nga iyo tatanom. Pati ang spacing.
4: Oo.
1: Ginigadayan na natin ng spacing, kaki 5 milong. Ano ba't dapat nga space para sigurado nga ini magproproduce yan na maupay nga mga produkto, okay? Nga di kita at management, okay? Ano ba itong sakit nga dapat likyan hit mga kasagingan, okay? Nga naanhon pag-manage nga diri inhira magkasasakit. Ito known nga sakit at saging nga akong pirminahin babatian, hauma, mga tibaglon.
4: Bugtok.
1: Bugtok.
4: Oo.
1: Ano inhi nga tibaglon?
4: Okay. So, amit
1: nga... Nga di kita itong mga pag-manage na nagtanom ka ng saging, okay? Management kita. Nasiring hira, dapat it saging, punot saging, regular, nga imo pinananggalan, hinhugaw. Pati inin mga darag, kung magkatawagon, okay? Ano itong baga proper management, kaki 5 milong?
4: Okay, so, ang saging kasi kaki 5 Edward, once na kuwan nahiyahin yun, na-infect na yun yung bugtok.
1: Bugtok itawag yun.
4: Bugtok itawag yun.
1: Ano bang klaseng mga...
4: Tibaglon.
1: Ah, okay. O,
4: tanan nga klasin barayt yung saging na i-infect niya kay Pepe Edward, hanbugtok.
1: Okay.
4: Okay. So, ang natatabuhin ni kay Pepe Edward, pananglit, infected na hiya. Kasi
1: okay.
4: Once ano sa kapuno infected na, the whole ito nga tanan ka kay Pepe Edward. Ang kabugusan nga, ito sa kapuan.
1: Puno.
4: O puno.
1: Di ba ni natapon hiya?
4: Infected.
1: But anyway, sige.
4: Natapon talaga hiya ka kay Pepe Edward. Oo. So, itong number one solution on tayo nga, dapat buhaton na natin mga paragtanong yung saging, mag-debudding kita. Anong tawag? Anong karusyon debudding? Imo gin tatanggal ang lalaki nga bukad han saging.
1: May dangan lalaki nga bukad?
4: An iya puso ka kay Pepe Edward.
1: Puso. May dangan lalaki nga puso?
4: Kasi dapat pag igo na iya puso, ang tanggalon mo gudayon ka kay Pepe Edward ang
1: okay,
4: puso. Di
1: okay.
4: Mo iya pagpinahilabaon ang puso. Okay. Kasi usahay, na-overlook ina natin mga paraguma, natin mga paragtanong man saging, nahilaban na durang puso, adalag yapon.
1: Takay, paghalaba itong puso, itong saging, na hindi kalabaya, na kompetensya iya, itong sustansya, nga para unta, mahinga nga ito na mga buro.
4: Tama ka kay Pepe Edward. Kasi, kay ano nga dapat put doon man dayon ang puso, ang saging, kay Pepe Edward.
1: Mga ano kadag ko, ano titsura okay. Saging na nga pwede na doon it puso?
4: Ito hiya ka kay Pepe Edward, may signalis na nga kailangan ot doon hiya.
1: Okay.
4: Kay waray na talaga, ang pinakakatapusan niya nga sipi?
1: Guti ay
4: na.
1: Ginsasakripisyo nga niya, ito kinukuha ito.
4: Inuotod ito dapat,
1: inuotod.
4: Kay Pepe Edward.
1: Ang mga guti ba para, kaya din naman madako, para di rin maapektuhan ng ibang mga inin sipi, ang pinakaguti ay nga mga bunga, harani din na may puso, o po di gagin tatanggal ang puso?
4: Ang pinakalast unta.
1: Ang
4: pinakalast.
1: Okay.
4: Siring panira, ang pinakapigos.
1: Pigos.
4: O pinakapigos.
1: Kumbaga baboy.
4: Kasi kay Pepe Edward, once nga dito ni mo tanggalon,
1: oh.
4: Ang bukad dito dida, di ba may upa, bagan upa kit puso, may dapat itong mga bukad.
1: Okay.
4: Na gina-attract ito hiya, itong nga disease.
1: Wow.
4: Ina-attract ito hiya. So once nga dito ni mo yung tanggalon, mahasulod hiya nga ito.
1: Okay.
4: Oo, so
1: may infect na niya, ang bugos na puno.
4: Bugos na nga puno kasi systemic ini ka kay Pepe Edward.
1: Okay. Now,
4: bugos nga system han puno, iya talaga gina-atake.
1: Okay. There are 3 common nga sakit ng saging. Panama disease, black sigatoka, ngan banana banche top virus.
4: Oo.
1: Amo inan mga common. Kadi nga ini may baruan at mga magtatanong min saging, diri hirat diri magakada mo open nga yield ang mga saging kay magsinakit nun. Okay. Panama disease. Ano na yung idea ang Panama
4: okay.
1: disease?
4: Inihiyak actually nga Panama disease diri gud ini common din sa Pilipinas.
1: Okay.
4: Diri gud ya common. Kun sering
1: pa. Or mangin wala pat mahingan he.
4: Mga one in a million lang ito.
1: Okay, ang Panama disease. Edward.
4: Ang pinakarampant gud din hato nitong bugtok.
1: Haan nila din ni black sigatuka or ang banana banchitap virus?
4: Ang banana banchitap virus kay Pepe Edward, diri pa nabunga na kukuha nang iya udlot.
1: Oh, oo, di pa nabunga.
4: Di pa nabunga.
1: Baga narurusdak.
4: Oo, ito nga nga drit nang gagasaan saging.
1: Okay.
4: Tapos nagkakauga na dayon ang dahon. Dahon. Di sa maray bunga.
1: Okay. Oo. Amin ang banana bantitap
4: banana
1: virus.
4: Banana bantitap virus.
1: Natin ang dinit virus ini.
4: Okay. So usually niya, environmental influence niya kay Kepa Edward.
1: Okay.
4: Okay. So, like for example, an imo area gintamnan are heavy metal. May mga heavy metals.
1: When you say heavy metals, ano ito niya?
4: Naging garbage area before.
1: Da, may mga lata,
4: tama,
1: may
4: da, mga painted, cellophane, painted materials,
1: painted or, materials
4: or,
1: okay.
4: Mga special waste, yung so, labog
1: nato. Nahahalo, didahan to na?
4: Oo, na-absorb okay. Ito ni Raka Kepa okay. Edward. So, okay. Nakakakos siya. Hinto nga, di relevant sita, datanan nga sakit pwede niya okay. Makabutan ka Kepa Edward.
1: Okay.
4: So, once may danaban sita, may danabugtok or inihirangatan ng burning talaga ang solusyon ka Kepa Edward.
1: Burning?
4: Burning.
1: Sinusunog ang
4: sinusunog
1: kasagingan?
4: Talaga.
1: Or so, ang surroundings?
4: Ang surroundings ang kasagingan dapat magsunog, sunogon ni mo ka Kepa Edward. Di ba may mga darag?
1: Oo.
4: Ang nauuga, dapat sunogon ni mo ya ka Kepa Edward.
1: Okay.
4: Pero diriya diritsu nawawara, it takes time.
1: Okay.
4: It takes to at least 1 month ka Kepa Edward.
1: Oh. Para mawara ang virus.
4: Virus.
1: Ano ini? Natural ini nga nawawara and pwede ba niya bumalik naliwat depende sitwasyon.
4: That depends on sanitation ka Kepa Edward.
1: Okay.
4: Amo tong nasayang ka kanina nga dapat permanente ka man ngungutod ang mga darag nga dahon,
1: okay.
4: Ang mga unnecessary, permanente ka mag-iiban ang kadamuan saha.
1: Kinaayon ni rahinin so, medyo masukal kumbaga to Tagalog.
4: Ito nga ni nga masigpit.
1: Mao.
4: O masigpit ka Kepa Edward. So dapat i-maintain good name pirmila ang kadamuan puno a kada puno. Dapat
1: okay.
4: Tulula unta kung may himo duha tulo ka Kepa Edward.
1: Okay.
4: Kasi siyahan nami-maintain nimo ang quality ang bunga.
1: Okay.
4: Ikaduha mas na minimize nimo ang pag atake han mga sakit or mga peste or mga diseases ka Kepa Edward. Kung guti ay lahira. Ikatulo, waray competition ng nutrient kaya makukuha tigang hatuna.
1: Okay.
4: So, dapat unsanitation good and kalimpyo niya ka Kepa Edward imo
1: okay.
4: I-maintain. Ikaduha, ayaw pag pananglit kung may saging ka usually nag-intercrop ka ni mga tanom.
1: Okay.
4: Ayaw good pag apply hin chicken dang aprisco.
1: Ano? Chicken dung at
4: presyo. Anitihan ni aprisco.
1: Anitihan manok.
4: Anitihan manok.
1: Ayaw i-apply.
4: Ayaw i-apply
1: ma fertilizer kung presyo pa.
4: Dapat dry talaga na lahiya.
1: Kay
4: dry
1: ano, talaga kay, kay ano kung presyo? Ano may ada itong presyo
4: kasi,
1: na iti?
4: Kasi na-create ya ka kay Pepe Edward din usang something like nakaka-apektuhan growth han imo tanom.
1: Okay.
4: Nga nakaka-cause yan disease.
1: Okay.
4: Either fungal or fungal disease or bacteria ka Kepa Edward. May mga pathogens kasi ya ka Kepa Edward nga posible ya maging risky ha-health naton kasagingan.
1: Okay.
4: So dapat kasi ang mga feed sa gintutubong naton han manok are composed of different enzymes, mga
1: okay.
4: Live enzymes niya ka Kepa Edward.
1: Mm.
4: So pag-iitinira nga presko pa an enzyme sa ato gihapon upod ngadto.
1: Okay.
4: So once nga imo tiyag apply nga presko nakaka-create ya in unnecessary odor.
1: Mm.
4: Nga mo na ito ya, ang carrier ng virus or disease
1: okay.
4: Or fungus ka Kepa Edward. So dapat dry na good ya talaga
1: okay.
4: Ka Kepa Edward na imo'y ga-apply. Bisang pa dirin mo nga da-apply na imo tanong, dito lang imo gina-apply na imo gina-intercrop, dako itipikto ito imo saging ka Kepa Edward.
1: Nga di kitang black sigatuka, black leaf streak, ininda na in mga dahon na saging, may mga yellow-yellow nga baga dot-dot ba?
4: Kuwani niya, bagan dapit may spotted. Yung
1: spotted,
4: brown,
1: yes.
4: Brownish to yellow.
1: Brownish to yellow,
4: yellow
1: yes.
4: To brownish, ka Kepa Edward. Yellow to...
1: Black sigatoka.
4: Oo. Itawag ito ay black sigatoka. Pero natabulain niya ang mga early 80s.
1: Oh.
4: Early 80s ka Kepa Edward. So, tungod mang gudin niyan, gintatawag natin nga Green Revolution.
1: Hmm.
4: An effect niyan, improper use or improper practice sa farming.
1: Oh.
4: Or agriculture.
1: Oh.
4: An aton kasi itong mga paraguma, kinalasan ng Green Revolution nga programa.
1: Okay.
4: So, di na kita ito nagtikang kasi pag pinangutang ha World Bank.
1: Okay.
4: So, an aton kasi ginuutang, di rin cash nga tanan.
1: Okay.
4: The others are in kind.
1: Okay.
4: Nga may value hiya nga cash.
1: Cash.
4: Oo.
1: Ginkwa-quantify.
4: So, ginkwa-quantify hiya. May value hiya.
1: Okay.
4: So, an condition kasi ito, sige, makakautang ka mong cash, basta tibahin in kind.
1: Okay.
4: So, tungod kay mga hutangirang Pilipinas, nag-okay kita.
1: Mm.
4: Now, nagkaada kita yung massive distribution hini para in support ng Green Revolution ka Kepa Edward. Ang mga paraguma kay atat na atat, pakakakarawatin yung mga bono, apply dayon.
1: Mm.
4: Di ra maaram nga, in excess, ang sobra-sobra, nga pag ginamit na aburo, nakakakusin sakit na ito mga tanong. Dirla saging ka kay Pepe Edward. Tanan nga mga commodities na apikto niya tungod han overdosing ang paggamitan synthetic based ng mga fertilizers during ang Green Revolution. Di na kasi ini nagtikang ano okay. Itong mga paragumang na hibaro na paggamitan mga synthetic based fertilizers and chemicals nga kundiin amo inya naghatag or nakag-introduce ang magkaiba-iba ng sakit nga diritikang haaton. Si Gatok is not from the Philippines, okay. Kay Pepe Edward. Okay. I think this is from Japan.
1: Okay.
4: Oo nga sakit.
1: Okay. So, ano daw? Ano't pagpatay hininga mga once ma-infect nahiyahin mga virus?
4: Ito dapat mag-ibitar ano kita ka kay Pepe Edward pag gamitin mga synthetic-based fertilizers and chemicals.
1: Okay.
4: Kasi ang kada synthetic-based fertilizers and chemicals, nakadisenyo na ito, may kaakibat hiyang sakit.
1: Oh, right.
4: Oh, kasi diri daw mabubuhay mga multinational corporation nga pag-introduce na rin ng particular chemical or fertilizer, makukuanda yun, may susulbar, may kaakibat ito, pirmi.
1: Oh, okay.
4: So, he farmer, makanto daw, mabalik nga, ma'am, napuy-puy na sugad din nga sakit, pero may dalat sugad din eh. Rerisitahan ka na liwat.
1: Muna.
4: Another money, another income nalat ka kay Pepe Edward. Sugad ito ang mga, ang strategy, ha business, and pag-abot na chemical ng mga fertilizers ka kay Pepe Edward. Okay, talaga, sige. The more nga ginlulod-lod lahi farmer.
1: So, ano man nato pagkita nato nga may na mga sugad hininga parigam na narurusdak na
4: refrain from using synthetic fertilizers and chemicals. Especially
1: ano,
4: kundiri,
1: ano't maupay nga pag-manage ito nga mawara ito or diri makaabot ito nga mga pestihinin na saging?
4: Amo ito ka kay Pepe Edward. Ang siyahan nga nakita nato nga solution is burning.
1: Burning?
4: Burning, yeah. Especially ang mga infected na.
1: Okay.
4: Oo, ani ba nga nito dapat ilubong ka kay Pepe Edward.
1: Okay, bis nga nit pagkuhat saha nga
4: dili na pwede ma saha.
1: Dili na pwede.
4: Dili na pwede.
1: Takay kun imo gamitan him pala nga
4: sterilized. An pala or bolo or pidno or tagad ginggamit niyo pagsaha han infected. Tapos gamiton mo ya nga ton dire infected, matapon ya ka kay Pepe Edward. Dapat may proper sterilization niya.
1: Oo, pati pala mo mga pidno.
4: Pareho na niyang dragon fruit ka kay Pepe Edward. Ngayon harumamay nga bisnala ano't imipuputol itong iguotod na natbungat
1: dragon fruit. Infected nga inyan virus. But anyway, ka kay Pepe Milong, kay Anay, mag-uuras anay kita. Alas 7.36 na oras, ginpadanga tayo on Red Horse Super, ang shot ng tropa. Okay, kadiyon anay natin report ni Kaki Five Roger Tilana. Isisingit natin ni importante ni nga report, ha? Ana, standby. Kaki Five Roger, standby. Tagantayin mo upay nga baga pasakali Kaki Five Roger para bagaganahan niya.
5: Kaki Five News FM.
1: Waray pa. But anyway, sige. Balik lang kita ngayon kang Kaki Five Milong.
4: Okay. Okay. So, apart yan saging, pananglit infected din din yung area.
1: Oo. Ayaw for example, may daduha ka puno, tulo ka puno nga apektado hini nga mga na-mention natin nga mga
4: nga mga saging kay Pepe Edward. Ayaw na ito, ayaw na pagsaha nga i-transfer ni mo ay mga lugar.
1: Okay.
4: Damor nga ipapadamo
1: ni. Kay ipapadamo mo ang sakit.
4: Ipapadamo ni man sakit.
1: Ano daw? Inindahon ba nga nagdudurog ko tira kung baga na itong iya kanopi. Sumari ka nga ng kanopi ang kahalabahan dahon nga naabot niya. Natanong na ma-infect ito luyo nga saging, punong saging mo.
4: Diri naman ka kay Pepe Edward.
1: Oh,
4: bisal mag-overlap pa nila mga dahon, okay lang.
1: Okay lang.
4: Unlike ang mga fruit trees, ng mga terminally fruited fruit trees, diri na pwede mag-overlap ka kay Pepe Edward. So, mga terminally fruited fruit trees, ano yung mga bunga at katapusan, ano yung sanga.
1: Okay.
4: Ano yung mga buka at katapusan, diri na pwede mag-overlap.
1: Okay.
4: Ang ibang trees.
1: Okay.
4: Kasi nagkakabagid-bagid, waray natatabong nga pollination, diri mabubugosan yung bunga.
1: Okay.
4: So, ang saging, okay lang mag-overlap yan kasi partially shade-loving plants yan ka kay Pepe Edward.
1: Okay. Now, tipaw, ano mo masasabdan nga healthy ining yung saging? Nga waray sakit?
4: Makikita ni mo ya ka kay Pepe Edward kasi aniya udlot nga mag-green.
1: Mag-green.
4: Oh, straight. Oh. Ngandir,
1: tapos patit puno niya.
4: Iya puno.
1: Ngandun iya steam.
4: Healthy talaga healthy. Niya lawas. Okay. Itiya, sirip at ihanayan.
1: Oh.
4: Itiya hanayan. Healthy ya ka kay Pepe Edward. Ngan waray mga dated, waray mga bubuho. Nga nakikita ito ni mo. Kaya waray ito, mga namaglupad-lupad ng mga mananap, ng mga karyer, ng posibleng karyer ng virus.
1: Okay.
4: Ka kay Pepe Edward. Kasi usually, aday niya na-atake pag nagtitikang na pagpuso ang saging. Kasi an baho or an hamot han
1: irabukad. Ang baga nectar. Ang baga tawagon, nectar.
4: Na-attract hin mga harmful ngan mga helpful insects kay Pepe Edward.
1: Okay.
4: Okay lang kung helpful insects, advantage. Ang problema kay nakikisabay ni nga mga harmful insects. So dapat likayan ko dito naton.
1: Okay.
4: Ito nga, pag may bunga na, tapos ang puso, last na nga siping at pinakapigos na yan, nakikita mo naman ito, hiya, dapat utdun mo na gudayan.
1: Pati ang mga pigos, ang pinaka or last nga, nga sipi, namumuso nga saging, upod mo, nga utdun.
4: Dapat utdun ni mo kakipemidwado. Okay.
1: Di naman ni matubo, nga good tea, din at pinakaubos na. Naka-online ni sustansya, apektado ang ibang buro.
4: Waray nito, waray nito napalit.
1: Waray na napalit.
4: Damot na aro.
1: Panggamit na la.
4: Damot na aro. Masing ako na lang pigos.
1: Okay. Kaya ano ang nagakadhan bugging? Kaya ano ang pinuputos? Ako napalit ako ni Dabao in blue nga inin plastic nga tawag bugging. Gin pinuputos mo, kaman mo pasuoy han bangaran. Puputsun mo na hiyahin nga blue. Anong okay. Purpose ni para maintindihan at mga namamati?
4: And actually, ang color nga blue, nagre-repel hiyahan mga pest, mga diseases.
1: So, repel. Botsing, hindi rin nakadaob.
4: Iya, gintatabog.
1: Gintatabog.
4: Gintatabog niya. Okay. Kumbaga, di rin nakaka-track.
1: Okay.
4: Oo.
1: Kaya masilaw hamata.
4: Oo.
1: And blue ang color.
4: Oo.
1: Okay.
4: Pero may mga insekto nga na-attract liwat.
1: Okay.
4: Okay. So, amo nga,
1: ginbabag mo hiyah, ginbabag mo.
4: Ginbabag mo hiyah kay Pep Edward. Pero kung ang lawas mismo infected ng disease
1: waray good nga gamit ano.

0: So usually,
1: kaya nung bangaran la ang mga Inaldaba, Guardaba, diri man, I mean, by practice ba hinin mga daggo ng mga sagingan, sindi nila ato, dito haro, for example.
0: Okay.
1: Ang ginbabagla nira, ang bangaran, diri na ang mga kadulsi, diri na ang inin, ano ka pa yun eh, kusta or ang turuunon nga saging.
0: Kasi kay Pepe Edward, ang bangaran na susceptible or madali ra, maapektuhan ng sakit.
1: Okay.
0: Madali ra maapektuhan ng sakit. Kasi, okay. This is not a native banana. Actually, kumbaga crossbred na niya. Unlike na itong mga native nga banana, nga they are resistant yung magkaiba-iba nga sakit ka kay Pepe Edward.
1: Okay.
0: So, ang bangaran talaga, kailangan kahin masilan talaga ya ka kay Pepe Edward.
1: Okay. Okay.
0: Kailangan mo kasi maintain niya sanitation. Tanan, dapat ma-maintain ni mo. So, ang pagbabaging, dapat di rin nga tanan putos.
1: O nga yan.
0: Dapat side la.
1: Okay, nakikita ko, pati ang mga daggo nga mga industry, hininsaging, putos-putosan ko dito. So,
0: ang problema lang saging kasi slanted lang niya bunga. Diri napatamod good ka kay Pepe Edward.
1: Okay.
0: Kaya kung napatamod good niya ka kay Pepe Edward, not necessarily nga kabugusan niya putson. Ang putson mo lang side.
1: Okay.
0: Kasi ang pag-attack yan mga flies, side, diri tipo, tika nga ubos.
1: Oh.
0: Ka-side la.
1: Kumbaga.
0: Diri tira na nalibot nga dahil arom. So, ganda ito tira pag-atake.
1: Diretso la.
0: Vertical la.
1: Vertical.
0: Oh, vertical.
1: Diri na, diri na siring anay daw. Adik mga buho didi.
0: May buho na diyan.
1: May buho ilarom. Adik maagi. Okay. But anyway, sige. Ini nga report, igpapadangat hayohan na Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Standby ha, kaki five. May dahil ni report yan ang importante, ha?
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Roger, K5 mo!
3: Yes, ay K5 Edward. Ano? Yan ang oras. Hindi kita didi may New Hope Village. Barangay 107. Ito na Santa Elena. Didi siya na dito Tacloban. Kanina may andan na report ano nga sunog. Banda alas 6. So, actually, na-fire out ini mga alas 6 imidya. So standby lang kami didi ha kuan kanina nanya na didi ha Santa Elena para makuha palwat nato nito ni bapang mga information.
1: May nasunog ito, may nasunog nga tao.
3: Actually didahan gin-overhaul na hiya pan-check na ito na Bureau of Fire Protection na sulod. Dinanira na kuan na sabtan may ngay and tao dito sulod nga nakita nila nga nasunog you know nalakip dito na kasunog ito na balay kay kanina ang pagsulod dito na pero nga mga residente ano ginpersa nga kung ano nito padlock may nakagsumat nga ang padlock dito sulod nakadto hasulod garing singon may tao hasulod kaya ang padlock nakadto hasulod grills manggo din eh. Ito man nga makikita natin, grills ano, duduha itong padlakan, may dasakob, may dalawa tagawas. Once nga padlakan nga niya sulod, may tawo sulod.
1: Ano yun residential or mga commercial? Kaya pagkita nga, may mga tindahan na dahil eh.
3: In New Hope Village yun eh, ang pabahay yun.
1: Oh, tama, oo, ang mga kwan yun eh, mga duplex.
3: Oh, mga duplex, dikit-dikit ini. Dikit-dikit. Pero itining unit nga nasunog, may dahil na extension, kahit luyuhin yung mga extension ini mga kitchen. Pero ini nga era, in Dos Andanas, ito nera kitchen, makikita natin. So, subay din dito natin ako ng information, ito na Bureau of Fire Protection, dito ininira na kit, hamay harani itong hagdan. Oo, pero may din na nakasumat alas 4 itong kagahon inin umuli ngan hi mga kakipaybe ini nga unit in usang a certain dito na ngaran mga kakipaybe usang kagawad ano itong wanda didi hamay shed area a certain Paolo Minjola
1: Paolo Minjola.
3: Oo, di man nga dito mga kag-anak, ano, itong pamilya, dito nanay, pamilya itong ubugto, gihapon itong, allegedly, ano, nga amo ito na biktima. Di pa man good makag-confirm, kaya di nakikilalan na kay nasunog man good kay K5 Edward. So, need pa hin i-process, ano, itong, in the crime of erotive nga mo itong

0: sulat yan ito na taga Bureau of Fire Protection, yan ito mga kapulisan nga di yan ha. Manggod, itong pamilya, hira na mismo ito nagkukumpirmar nga oh. Amulet na amoy nga di.
1: Amo ito ang maging ngaranan, ang namatay?
0: Oo, amo ito na posible amo. Amo malot din dito na restorya, siring gihapon ito.
1: Ano ini, wari ba sarabot nga nakalit niya sulod? Wari na niya makagawas, nakaturog niya, anuan baga... Kay dukot-dukot ng mga kabablayan, so purluminos, kung dukot-dukot, magkiriglala ito din na, nahi ba rito kung hinat nangungo ito din nga mga balay?
0: Oo, kay may nagkumita nga alas 4 umuli ito nagkagahon, sumulod. Nga naobserbaran lot din ito na amyaw nga nag-iinandar ang aircon. Kaya sigong kuno may tao. Kanina nag-insisteran ito diba nga kita ano kuno, posibleng may tao kay nag-iinandar ang aircon. Didinahan i-restore yan ha. Kumadi na ito mga taga, naging kita man good ito na taga Bureau of Fire Protection, yun naman good na isabdan nga may ada inin patay, nalakip ito na kasunog. Sunog man good ito ni lawas.
1: Nahigda, ano man, baga pag kaabti dito sulod ni balay, nahigda yan, nalingkod, ano?
0: Diri na klaro no kay nahingagad dito dapit it may hagdanan diri na kwarto ka kay 5 Edward. So possibly inin dito dahil naka observer nga nagsusunog na ito niya balay ngan wari na luwat niya na escape although possible nagtry luwat ni maka escape pero kay darang makusog na ito na kalayo dito na lang yan ligid dito may hagdanan na kay 5 Edward. So may ito nato nakuha dito nga information dito na Bureau of Fire Protection nga ito na pamakyanhan.
1: Badaw, sige. So, ada pa itong kapatay nga lawas sa sulod, itong balay nga nasunog?
0: Adi pa. Kay pra-process natin ito na scene of the crime operative. Nga, iba pa nga mga investigasyon na gibubuhat ito na Bureau of Fire Protection. Okay. For the meantime, hapag yan, nag-aaraso pa. Kung makikita nato na dito na ito na screen, nag-aaraso pa yun eh. Kinanglang pa yun yung overall. Although, nga ang kumadi, pag gani natin ang Bureau of Fire Protection nga usa ano nga ini na fire truck nahubsan naman ini adto nagre-refill pa ang buto na hinlot ang iba ini ang refiller
1: inin kalayo na puy-puy na ini
0: puy-puy na ini
1: okay pero nga balay ang nasunog
0: usa nga balay usa ka unit okay. Ano pero ang extension ini dos andanas
1: okay nga dito nasunog ini nga tawo nga yung magin mention kanina
0: oh dinhi sulod na kuan ini na sunog dito may hagdan tigadto na siguro ito na dos andanas kung makikita nato ini nga balay ultimo dito na gawas ang pantaw talaga naugbaw iton kuan mga kahoy hini makita ko tahiton buto na ko pwede masum ano kitao natin ang hindi rin nasusum pero ito nga tanan ni kahoy ito mga parlins ngayon yung kahoy la ano himo yung kahoy sunog ito in fact pati nga ni an kasapit ng balay dito na ligid in na sunog yapon nito na part dito nera parlins dito nera pinaka pantaw pati ito na luyo gihapon. So, pero wari makalakbat good eh, kaya dito na mga katakip nga mga balay kaya kay David Ward.
1: Okay. Sige, an importante na poy-poy na itong kalayo but unfortunately may nasunog and then, may nasunog nga tao na matay and gipro-process pa ito yan na itong mga otoridad para ma-formalize itong pagdeklarahin nga patay na.
0: Sugod ba itong pangilal ang gihapon?
1: Ano man, ini nga tao na kung good na kumbaga balay na ugbaw good?
0: Amit na natin nakuha ang information na kanina kayo nag-inakan ito na bugto. Kumbaga di rin ako makikilalan kay ugbaw. Itun, pero di, kung ba, itun di rin what ugbaw nga bagan, ano, inin bagay krimito. But kung niya, bagay natubod kay okay. Edward.
1: Okay. Sige. Ito, mahulat kami itong mga development from your end, masanood nga mga programa din niya aton, kay K5 Roger.
0: Okay, sige, kakipay Edward, tika nga didi New Hope Village sa Barangay 107 ito na Santa Elena. Kaupun ko didi kan kakipay Jubert Hernandez, kakipay Brian Vittorio, kakipay Roger Tilana para kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban yan bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Oras mga kakipay pala sa 7:51 oras gimpadangat hayuhan Red Horse Super ang shot ng tropa nga adto nga balita gimpadangat gihapon hayuhan Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap porbida kakipay milong adto nga panhitabo Santa Elena.
3: Oo, pastilan ini good man makaluluoy di pa nganina papay mo tangin maupay adto na may sunog na liwat kakipay Edward.
1: Agi daw kukulangon ko tan oras naghininga dela kitan saging. Kahuman ang saging maputos mo, pira ka adlaw mo at uhula itong saan itong hiya ni mo ma-harvest.
3: Okay, kakaypeb Edward, maihap ka ito, pananglit, last nga pagtanggal ni mo ang puso.
1: Puso.
3: Maputos ka dayon.
1: Putos, oo. Oh.
3: Mahulat ka ito 45 days.
1: 45 days?
3: Oh, 45 days. Panginanoon ni mo kakaypeb Edward. Kasi aniya, kalaksin maturity, depende ka sila tituhan nutrient. Ngayon nakukuha tayo nga ito na.
1: 45
3: possibly
1: days.
3: Ma-delay, possibly okay. Ma-early hiya kakaypeb Edward.
1: Okay, oh. Okay. Sige. Mamay pala, kala. Saging pala ito ginhingadayan natin kay K5 Milong.
3: Damo yan at dapat pag-istoryahan natin dapat ang taga K5 Edward kasi ada kita pick yanahan mga harvest season, pananom, oh, mga kaibibang mga commodity. So dako talaga dapat pa natin igistoryahin ni Aira ka K5 Edward kasi amo na itira number one yan na pinanmamatian. Kay Siring Panira, di rin man kami nagpapakatindir nga tanahin mga seminar, mga training, maray kami na magpaka-eskwila. Dako talaga nga bulig nga nakakapamatira K5 News FM ka K5 Edward. Kay bisan lihan informal, Siring Panira, very informative natin mga impormasyon naging papadangat Aira, pinag yan kay 5 News FM.
1: Okay. So, oras, alas 7:52 na.
3: Oo, okay. Kakapuso na kita ang oras ka kay 5 Edward.
1: Sige.
3: So, panbasahan
1: na at mga fans.
3: Hiyan natin mga fans di kay 5 Edward dari Siegfried Bilyo na singa damo ang isda kuno ni Kevin kasi umuli nga hiyang at oras. Baka naman kay 5 Kevin. Okay, nasing Edgar Superably. Good morning mga idol and happy Sunday. Happy Sunday gapahay mo, Sir Edgar Superably. Hikarol Salanyo Sicano. Sir Edward and Sir Milong, pa-shoutout sa mga kapatid ko sa Barangay Hilagpad. Kanda Mama Consor Salanyo, ngan kay Virgilio Salanyo, ngan kay Pedro Salanyo, Hasan Jose, pati ang mga kapaturan ko, Dida Hasan Victor. Adiga pimana rodora budan yung singa Asya kay ginpay pinasulod man ini nga mga taga Davao. Okay. So dapat kuno limitado. Tama, bibilangan ta rin paagi nga unta ma-regulate na nato ang pagsulod han mga produkto nga niya siyudad ang Tacloban. Nasang din ni Raul Mil nga good morning ka K5 Edward na mamati kami ngan mga nga nagkikita kami ha iyo kada aga adi kami katapos pala mag-jogging from Katbalogan City Barangay 9.
1: Oo, Katbalogan.
3: Salamat, God bless, Raul Mil. Maria Crisa Villa, confirm ba na hikonsihal Paulo ang nakada hasakob irabalay? Ang sunog aday ni kay Baby Edward.
1: Oo. Warin lang makabantay kung kagawad ba ito yan?
3: Oo, kagawad. Bagan kilala ko ini ka kay Paper Santa Elena ini.
1: Oo.
3: Oo, bagan kilala ko ini. Kasi kapira na kita kabis na kagatin ng sisyon na barangay.
1: Oo ngayon.
3: At pumati... Simba ko sana diriya. Sana diriya. Iko-confirm naton. Oh, hi Mark Lambrinto Rilliona watching Santa Elena ni kay Pepe Edward.
1: Santa Elena.
3: Oh. Adi pagyapon ni Sir kami nga ni Sir Ma'am Rodora watching gihapon.
1: Okay. Agi daw ka kay Pepe Milong. Wala na liwat kita. Bitin
3: na liwat kita. Bitin na liwat kita.
1: Oh. Pag-aad man natin kung baga ano't maupay nga ma-extend natin ini nga itong
3: programa. Tungo din itatun ka mga magyawit ka K5 Milong.
1: Oo, kung baga pataksan lang kita ka K5 Milong, ubus ko natin oras.
3: Pero Siring Panira, mas maupay ko nung pamati.
1: Okay.
3: Kontratado ka natin dit lecture ko nga mapiraw.
1: Oh.
3: Hikita ko na damo ko na itatun mga adlib, pero mahinong danon para ito. Era ka K5 Edward.
1: Ito ka K5 Milong. Ada kay wa rin na kita oras mga ka K5, ato lang ni temporada nga pagsasada nining atong programa Ascenso Rehiyon ko. Yan ang adlaw ito na Domingo. Hangaran ng ato mga nakaupo na engineering.
3: Ah, Ray
1: Barona. Ngan hi Jeff Gores. Ini ni yung mga kasangkayan, mga ka-asenso.
3: Okay, K5 Milong, anadi.
1: Ini hi K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng Kaliawan,
3: Hasyudan at Tacloban,
1: nga nabugos
3: nga sinirangan, sinirangan Bisayas.
1: K5 News FM.
2: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Mm-hmm.
8: Checklist ata.
7: Aha.
8: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells.
7: Mm.
8: Og makipagbugno anay.
7: Mm.
8: Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
7: Aha.
8: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress.
7: Mm.
8: Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
7: Mm.
8: Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
7: Kay simintohon sila niini.
8: Mm. Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan?
7: Mm.
8: Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
7: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian.
8: Mm.
7: Oh, atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
8: Mm. Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra.
7: Oh,
8: bisag 7 days jud unta.
7: Oh, naay problema.
8: And then wala pa gitiwas og inom.
7: Mm.
8: Unya resistahan na pod.
7: Mm.
8: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
7: Mga
8: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
7: Mm. Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
8: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom,
7: mm,
8: kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema.
7: Mm.
8: Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic.
7: Oho.
8: Nya moingon ka atong nya aging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong doktor.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic.
8: Mm. Mm.
7: Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
8: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
7: Kaya naman, Doc.
8: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself.
7: Kay
8: nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
7: Oo.
8: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid.
7: Mm.
8: No? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
7: Mm. Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi.
8: Mm.
7: God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan.
8: Mm.
7: Aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
8: Ako ra pod Sir GP.
7: Mm.
8: Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
7: Oh, ngano man?
8: It is because of lauric acid gihapon.
7: Mm.
8: Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya.
7: Uh-huh.
8: Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw.
7: Mm.
8: Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
7: Oh, okay. Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing panglawas, ipadayon.
7: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
10: Ako si JM, ako dito kay Tabang no, ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit.